0: Amina.
1: Ayi Maria yagwa munda nga toli mukibi kisikire.
0: Tusabire tuwa yabakadukira joli.
2: Esala eyokusaba obutukuvu.
0: Yote.

0: bwebala omukomu abali mu nyirini nga bajuza ne forms eziraga biki ebivudde mu kulonda. Oluvannyuma baba ssente mu kulondebwa kuvanga ku ssaawa 5:00 okutuuka ssaawa 10. Ekyo ky'ekiseera bassente bamaze okulondebwa bagenda okuwaayo amannya gaabo be baagala kubeera ku bukiiko bwabwe obw'ekyalo. Abalonzi abaliwo be balina okukakasa buli omu erinnya ssente ly'abateeseeyo ng'agamba nti ono ayagala abeere ku kakiiko ng'atwala obuvunaanyizibwa bwe buti. Kyetuva ng'akakyotebwa okulonda tusaba mmwe mwenna abana abagenza okulonda mumala okulonda ssentebe musigale ssentebe alyoke awaayo amannya gaabo bayagala okubeera nabo ku kakiiko mubakakase komiti oba obukiiko bujuzibwe mu bujjuvu. N'olwekyo bwe mumala okulonda ssentebe musigalawo ne mulinda ssentebe n'awaayo amannya gaabo bayagala abeere nabo ku kakiiko mubakakase akakiiko okujja kuba nga kamaze okuteekebwa mu kifo mu bujjuvu.
1: Bwe kati akakiiko k'ebyokulonda era kasabye bannansi okukuuma emirembe okulaba ng'okulonda kuno kutambula bulungi.
0: Akakiiko k'ebyokulonda kaagala okusaba bonna bonna abagenda okuvaayo okwetaba mu kulonda olunaku olwaleero. Akakiiko kabasaba okukuuma emirembe, akakiiko kabasaba okugoberera amateeka g'ebyokulonda, akakiiko kabasaba okugoberera endagiro z'akakiiko k'ebyokulonda. Okulonda kuno basentebe b'ebyalo kutambule mu mateeka, kutambule mu mirembe, kuwe ebyalo byaffe n'eggwanga lyaffe ekitiibwa. Muveeyo mwenna, muveeyo mugende musobole okulonda basentebe bamwe. Bubanga oli ku register okirizibwa okulonda, n'olwekyo tusigala mabega buli lunaku lwe tumaze ebbanga gwanvu nga twetegekera. N'olwekyo tulukozese mu buvunaanyizibwa, tulukozese tulonde basentebe baffe ab'ebyalo era tukakase obukiiko basentebe babanaaba balonze.
2: Omukristu n'ekereziya
1: mu kanyomero kaffe omukristu n'ekereziya tukuleetedde Father Achilles Mayanja, Cathedral Administrator wa Lutikke Lubaga, ng'annyikiza ku nsonga y'okulonda kw'abassentebe b'ebyalo.
3: Ku lw'ebyokulonda yali wano n'agamba nti luli baatugamba nti bw'omala okulonda vaawo, naye yagambiriro nti bw'omala okulonda akalulu ku kakuume. Omunnamateeka byabakama yali wano temwamuwulira? Jogera byayogera awo nno, ddembe lyamu okulonda ate mukuuma akalulu. Atalondeddwa abantu baalonze kakiiko muteekwa okukkaanya nabo. Talina buyinza kumala gayiteekerateekerawo bye baayagala. Mulina obuyinza obbagaana baabaalonze nga nti agenda kutukulembera ku kyalo kyaffe kino kye twagala.
2: Omukristu n'ekereziya
1: mukadde kano katutandike okufuna abasasi baffe mu bitundu gye bakubye amakanda. Mugagga Kigwe, katutandike naawe.
4: Newankubadde nga okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda okukakasa abalonzi n'okubasoma amannya kwali kulina kubeerawo okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa nnya ez'okumakya wano mu Ndejje Lubugumu, enteekateeka eyo tennatandikibwako nga n'abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda tebannalabikako. Okusinziira wano ku kyalo Lubugumu Ndejje ku nga balondera wano ku wuma ya primary school we tutuukiddewo essaawa eno nga tewali nteekateeka yonna yagenze mu maaso newankubadde nga bo abantu oba abalonzi babadde bakutedde obudde nga batuuse dde era nga bagamba nti singa okulonda kuno kubadde kugenda kutambula mu budde kyandibasobozesezza ate okumala okulonda ne bagenda ku mirimu gyabwe. Ekyalo kino Ndejje Lubugumu kisangibwa mu disitulikiti ye Wakiso mu Makindye Ssaabagabo Municipality mu Ndejje Division mu Lukagwa Division era nga kye kyalo Lubugumu. Wabula kubeesimbyewo bawerera ddala nga mukaaga nga ku bano kuliko Dr. Kakooza Mahadi ng'ono talina kibiina oba kiwandiise Independent, Nasiwa Fatuma ono wa kibiina ki NUP, Kakooza Gonzaga ono nno munnakisinde ki PLU, Abbas Kibudde ono wa Independent, Kawalia Dani naye wa Independent ne Mukanda Margaret ng'ono mukyala y'owa NRM. Wabula abatuuze bo batuuse dde era nga bagamba nti singa enteekateeka eno tekwatibwa mu budde bo bandirekawo okulonda ne badduka bagende bakole emirimu gyabwe era ng'essaawa yonna newankubadde nga biri bityo tusuubira nti essaawa yonna abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bagenda kubanga batuuka wano ku kyalo Lubugumu okulaba nga bateekateeka ebyokulonda ate bitambule bulungi nnyo nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ke yalangirira. Wabula ekyenjawulo ku mulundi guno nti okulonda si kwa kukuba kalulu oba kutiikingana ka bokisi. Okulonda ku mulundi guno kwa kusimba mu mugongo eri abantu abo bogo balaba nti yasaanidde okukulembera ekitundu kyabwe. Naye nga we twogerera n'ab'ebyokwerinda nabo batuuse essaawa eno nga kino ekisanja kino bagenda

0: boba nnaffe bano abala balinga bawerekera buwerekezi abalemereddwa okundeka mpitewo nga sivuganyiziddwa naye kaakati wano abalonzi kabasaliwo neeranziza nnyo mwebale kumpa mukisa kwogerako ku sapiensia
1: yoyo omukulu Henry omwesige ye stiamani aliko owebukuluugi era yamu okubali muleesi abasubirwa okubanga basimbibwa emabega naye nga ebo era nga bwakugambye nti bulaba buli gwe basoma asooka kumuweereza ekigalo kino lwewaawo yajjidde ku nkola ya independenti naye nga abantu b'ebukuluugi bagamba bakyamulinamu obwesiga ebisinga awo byonna ffe gwekuumire bwekuumizi wano naye nga okulonda tekunaba kubanga kutandika batugambye ku ssaawa 5 zennyini enyiriri zijja kuba zitandika wano nga bwe nabagambye wali mabegakaawo nti abantu abasinzika bazereeti kati newabaawo challenge y'okubanga ate baddamu okubasoma abo ababadde tebannabanga tebawulidde mannya gaabwe so nga okubasoma bakukoze emirundi ebiri okugjawo okwemulugunya kwokka kwonna nti abantu abamu be basomyeko bokka kale nno gwe weekuumire weekuumizi kusenda mu nnya katonyeze nnya radio sapiensia byonna tugenda kuba tubikuwa
2: okay katabalwa ali eri akalwa kayisa atya
3: buturuugi kali eyo masanafu naye nze kinneewunyisiza bitundu ebimu nga gundi gye yagambye eno Edith Ensambya abalonzi batono olinga agamba nti nina abeewandiisa bali 47 simanye bali abiimu bameka kakati
4: ati kati wookompeyalinga n'ebifo bino weetegereza Nsambya n'emasanafu
3: eyo abantu bangi
4: lwakuba tebaafuna manye abantu b'omukitundu kino eno bayinamu buli eri ba intellectual nyo ayagala atukire ku
2: sawe semba
3: ye nansa na mukuru junju yakonkonyedda
2: kale katolekere enansana
5: abalero nange nkedde wano bayita mu kito mu Gombe division nansana municipality ngeno wali ekyalo ekiyitibwa Kasalirwa ekiri mu Matugga nabo bakedde okulaba nga balonda chairman waabwe abakulu babiri omukulu Expedito Luze ate ne Bosco coach bebeesimbyewo okuva mu 2018 omukulu Luze Expedito gwe baalonda era ajjidde ku tiketi ya NRM ng'ate ne Bosco coach amwesimbyeko naye wa NRM abantu bangi baweranga 6 bakyalimu okubasoma mannya kusobola okulaba bonna nga bayingira mu kifo ekitegekeddwa aliwo church okusobola okwenyingira mu kulonda naye nga abantu bakyali bangi tebasomako be batono okusobola okulaba nga beenyigira mu kulonda bali mu kusombebwa abalala abamanyikiddwa mu kitundu okusobola okulaba nga bajja beenyigira mu kulonda okulina okubaawo olunaku lwale nga balonda ssentebe waabwe ow'ekyalo kino ekyalo tujja kiyita residential place abantu bangi abapya abongedde okukijjamu twanaba kubawo kisingako awo ebisingawo tujja kuba tubireeta oluvannyuma Junju Francis
3: eyo owulidde abalonzi bali basukka ne mu 6 bali mu kweyiwa wali ku kifo
2: ekitegeeza nti abantu abamu
4: basiwulidde na
3: DFkyalikabakkanya
4: kiinamu bulembeze
3: kirabika bakkaanya n'abo abaliko nga babalinamu
2: obwesigeendabye
3: mulimu ebitundu ebimu
6: nga
3: ngaomuntu bamulinamu obwesige nga okuba tooki mu bantu bonna abali mu kitundu olaba ayinza okuddira omuntu mu bigere nga balaba nti bano balina obwesige bakoze bulungi omundu ozazenga independent
4: wadde nga wayenze mulingi wakanyamu kuba kyemmanyi DF erina abateeketeeke oyinza otya okuŋŋamba nti baalemeddwa okufuna omuntu omuteeketeeke
2: ku kyalo bayinza okuba tebaliiyo nga bali ku leven
7: essaawa ziwese nnya ez'okumakya time check ekutuusibwako beera musiga nsimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente ka kiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olondeko investa oba okozese MTN momo app 9 mu nnya katonyeze nnya famba

0: Chiri wano bamita mara ya kari ya kaiba kwa kilosma eyes kudachika musambu sokaze zibula yo sawu kubanga zibwera sawa tano ezencha erona ku lwabiri mu munana omwezi ogwa pozi tuli mu July omwezi ogwa July biri abiri mukago erona ku lokulonda waliwe na wadi sona na gamba bwati mwanyi nazi agambye sis KCC bwebange ebadde n'obusobozi obw'emmotoka ezitwala kasasiro ye kasasiro gwe tukunganya tuyina watufu we tugenda omuteeka oba tuyinza okuba nga tucreating ate era ekizibu ekirala nga tukicreating ewalala kwajukire mu lusanja atakyagenda kati ndaba mutwale eyo ebuyala kati baada waga nti naeta mulowooza nti kasasiro ye abadde alowooza tuyinza okuba nga kasasiro gwe tutwala eri saawa eno mu bungi bwonna bwonna obwo tuyinza okuba tucreatinza
1: ekizibu ekirala anti kati ekyo tuba tulina kirekera gavumenti kubanga yekwasaganya ensonga eyo
0: wa gavumenti muna yakuyamba anti gavumenti yaffe ebintu ebimu tuyambako nyambe mbadde nga always nga ndagenera gavumenti nti olunaku lw'okulonda aba els mu lutuwe tuluwummule tusobole okulonda abantu baffe era gavumenti yaludde eddaaki nekkiriza netuwa public holiday
1: nkakasa nti
0: nabino eba ebiwulira
1: nkakasa nti ekifo weekiri kubanga gavumenti tejja nekola decision out of the blue oba nekwa decisioni nekwa decisioni tugeze nemalaga gasalawo ekintu okitegeera kati gavumenti weyagenza okuteekawo olunaku lw'okuyonja yagambye idea yajja last year bakirowoozaako kuva omwaka oguwedde so that means okukirowoozaako okuyonja balina omanya kasasiro bamukoze batya bamugyeko batya ku nguudo bamututtewa
0: naye mulimu naye ensi enzimu kale nga bwe baagala ekintu baagala bwagazi nga tebatunuulidde ebirala biki like ebirala ebisurroundings nga tebabifuddeko naye ka tutudde nti wano ewaffe euganda kyalowoozeddwako kubanga era kiba kyewuunyisa ti kasasiro yakuŋŋanyizibwa ku lw'omukaaga kisoboka kitya okuba ti ku madda kyali kukulu bwe kiba kyali planned
1: kyo kituufu naye uganda yaffe nayo nnene
0: tetuginyaana okusinga ki mama nyabo nene okusinga ki naye ka tusuubire nti kasasiro gyagenda
1: alimukiayokituufu
0: ate ekyanjagala ekirala okusaba nawulireko abeebuyala nga bakomplaininga kasasiro atandise okuleekaana ngeri abeerusanja bye baleekaananga
1: mukiteezi

0: Wetutu kamaka ululuda kubali uchitegede Oli kumpuluze ya magezi na sulo yomziki nevye misanyo Oye bamita Bamita
1: Bobby Wine Bamita Bobby Wine
0: Ile yege zamani Bamita Bobby
1: Ye Bobby Wine Eri nyali oino di malaya
0: Mze mwagera kumpula
1: Na yunga Bobby Wine aladaga mantobulu Tebutuwa ula
0: Tewali nsonga Yes, tugenda kulonda. Thank you. After kulonda chechi dako, tudeka tuwe kube. Mbaba gudi te ya ise, mbaba gudi samuwa de.
1: Mbili yoma inensonga ye, wachaba lundo mungu. Wachaba mukirizamu.
0: Exactly.
1: Wachaba musimba mugongo. Kana falusi kakusimba mugongo.
0: Kakusimba mugongo.
1: Kaja chikakasa.
0: Nja yana chiba jakakasa. Kaba chala yeba simbe yo mcheche abade. Banga yeba zanyi de mukali. Nse salo, nse. Just abade kupaling session. Nempuli rambu. Baza nyi de mukalu kaba chala nebo anikane nipa. Ate nga kade kamugongo.
1: Anti obubu yela tebubula.
0: Nika Chine chindu chandu bende straight. Bwaba simbi ya malaika. I just come behind you. Right? No mulala watu, no mulala watu. Okuja konga abalai ya bazebi ya gundi umu. Na balanti kumi, asatu. Na agati na yongira mawa abalu.
1: Wazi challenge, jenchila wamu. Echo, akaima ketuwe ulivizo. Uburu kutuwa ula. Nga guomwami yo simbi ya kweno laini. Mchala wa simbi eno. Na abana.
0: Atechiri mwachi. Che, mean, chini mo chikubanga.
1: Te chini mo buzibu wa nabuli yomu yali sanye na alondo mtu.
0: Hey, atanza kankubuli. Every bottle has its own bottle. Right? Buli chupe ine ntomo kwe tula. Nisa kuwa kumati na kufumja chiteke za tutegera chini. Ete we don't reason the same. Gwebundi wa mwagala kuba mchala la bikamulu njingeza mungeza. Nisa stata gundi mwagala kwa... Tuba nesonga za feza njao.
1: Yes.
0: So, siteka. Nengo isuulo kutwega tako mkasera kano. Tuwaga lo tubuli. Nalie ya uliviza. Chiri chitie wambwe vaibe kute. Kasera kakulonda. Simanyo baba atuso ukubala. Ne kasera kakulonda. Tubuli neko. Bitambula bitia. Biri bitia. Vaibu erietia. Security erietia. Wenzi jide. Gandaba mwita mwe moto keze njao. Izaba sirikala. Abebi kemi njao ulo. Nenda vene kupichi zemba dena ludo kulaba. Gandaba kulie mwe wese mune. Like. Omu afugo mlala wese mune mle. Za Uganda police. Nengamba. Eh. Pulijona zino pichi weziri. Wani yunga yunga zini tabatia.
1: Pichi zo ziba deo kubaba ino kuma oda.
0: Ziba deo nemba desa yunga zitamba.
1: Anti.
0: Mbade ndaba nyaba traffic. But this time round. Mbade ziba traffic. Baba deba kumi baba police just. Yes. Tumuli deke chini. Hello.
2: Wewe ni kuwele.
0: Nao kuliza.
2: Kuliye.
0: Wanji?
2: Kwa jao ulija linatete.
0: Yes Richard, ichia chiri linatete sawe. Ya,
2: danda wana. Mivuyo mierere.
0: Kwa kasa.
2: Bakia manibale itabantu wa batali mamuzoni za. Atibama nyikidwa, nikone wakita mulige star. Atibatuze wata mkoge. Tumumayono, tumumayono, tumumayono, itajia kuronda. Ichiri linatete.
0: Weba linyo sebo. Tue yanziza. Kati ulida kani. Bacha menvale itabantu abataliva mzonzi. Ni Uganda inekoma. Baba bawa mbaka ulo kambe kawa ni kanupu waka bia. Lepo venyini bande. Manya bache ya mbatebisa. Kati echengera walipo zembajita mkukonjelu e. Eh? Akulide vyo kulonda saidi e. Yasaziza mweyo zoni tegenda kuba mkulonda liru. Enkalala zacha enkala nye register ina. Obutitimbe bw'abantu abatali ba muzonyi. Nenga lwaki abantu abo mu kitundu? Lwaki owandisa abantu? Jukira mu kitundu tuba tuwema. Okujja kene Kampala wa mwene ferije tusula. Obo manyi bwe mudiringa nawo mu kitundu. Kati lwaki oleeta ogattamu abantu abalala? Hello. Anji? Yadi mukwano oli otya nyako? Nawo okuwuliriza.
3: Mama Lidia ne obuleezi.
0: Bichia.
3: Eh?
0: Chikute.
3: Mama, tulabe kubantu betala banga.
0: Genda kulonda.
3: Wandi mama li.
0: Ana alonda, oba mubagobye.
3: Wevali baso mama nya, kati uba mama li doso mama nya jedi.
0: Bichia ye?
3: Ah, kati wabi kwa ye, datuli makagafu.
0: Mimba jim.
3: Wevali tuweza mama li.
0: Mukwano na wevali ukuliriza. Tue yanzi sanyo. Kati wuli dechile wabulenzi. Eh? Abantu. Baso mama nya muba. Chichi.
1: Banji.
0: Chotula gewa.
1: Bana aso mama nya paka sawa meka.
0: Agambi ya boba nyusa daba zeyo makaka. Batu kwa nitokulonda kwa sawa. Zina kubeira tana. So. Batu sivina nite sawa ina abantu bagenda maso nukulonda. Na ye. Kana kafuyo kama chame nukuleta abantu wataliba mchitu. Na uli angu ya galo gende Rwanda. Hello. Yes.
4: Mama angula mchizea kwenyo.
0: Yes, sir.
4: Amanya na jebozi, nge rashiji, nama rara nga bitomu, yamanya tukeja na kutuja kutupanga. Beza zere la, kwa nukutepi ni kubanyi ya kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Wani?
0: Muli mu Lukwanga?
4: Aa, nyeda wa mpaka buku. Nyo nisema mbujena ya mtipa kuseni gandu ya kama ni umanyi uru unji nyo. Nama kiliza, nyo nyo kwa kwa kubandu nga nana. Apa kena chifana nyo kusinga kwa no. Nde seka nyo mwami atula kwa eresuwa nye naka buku. Kwa mauli, uu mwanda kuburi ya manyake, nyo wa sisi zidea kwa chifana nyo.
5: Halo?
0: Yes, sebo?
5: Jevale kongo.
0: Awe jevale sebo. Kwenye soku uliza mkulu?
5: Enyawe, nereki ya chusabiensa.
0: Butere voli kumpewa?
5: Amenya. Bari ulu solo mwani.
0: Mkulu bali ulu, ogambi okola angani?
5: Uliwa information.
0: Uliwa information?
5: Enyawe.
0: Kakati, shigambi wanti mwale saba ntu wa taliba mkalala de muba fixinga. Register ziju da bantu. Enaka bugo chiri chitia?
5: Muna enaka bugo sigo chiri. Abatuze wa sigo nawa awe mwisa. Mereo andi isa. Mereo kusoma ama nga hivenda maso. Mereo andere vade katambo.
0: Temuna funa oba wakanya chigenda maso.
5: Wandi.
0: Temuna funa oba wakanya vigenda maso.
5: Temuna funa yeo ya la. Mereo nawa chare maso.
0: Abantu bakakamu.
5: Abantu bakakamu. Abantu bakakamu. Abantu bakakamu. Abantu bakakamu. Abantu bakakamu. Abantu
0: Baunya wabafunye echi?
5: Baunya wabafunye echi kama nye kibayi uzeku baba wangu le.
0: Hey.
5: Kwa wende wabaga kukita wende ila.
0: Oh.
5: Enyabu.
4: Mama, mama kuni. Mabalu mbalize mama ogufunye kumonde omla lera. Abizeko kusigire kwa kichiri wano. Mama kwa.
0: Yes, abo.
4: Mene. Abende kwa echipane. Kwa echipane. Kwa echipane. Kwa echipane. Kwa echipane. Kwa echipane. Kwa echipane. Kwa
0: Sebo? Hello? Hello?
4: Mama, dankuweko kono mpita ono unieka kase niyo yanga beda na ara nintika buko anatu unye kubi njiti kono unye kubi njiti kono unye kubi njiti wanda shoko kwa kubi njiti kwa kubi njiti kwa kubi njiti kwa kubi njiti kwa kubi njiti kwa kubi njiti kwa kubi njiti kwa kubi njiti kwa
0: Hello. Yes, sebo, nisanyi soku uliza mkama wangi. Sebo.
6: Anji.
0: Nisanyi soku uliza sebo.
6: Dari.
0: Yes, sebo, banga ambi olina kabugu.
6: Yes, sebo.
0: Yes, sebo, kakati oli kumpeweza radio sapiensi ya buterevu. Nsaba tusigire kifananyi enaka bwe kiri kitya ebitundu ebimu bagambye nti registers zina abantu abatali ba mu kitundu naka bwe kiri mu bitundu ebikulere lina ebina abantu abangi awo kiri kitya namwe muina mwa bayingiziddwamu
6: ayo sike su ya kubanga katenze naka bugo ndi bera jetande eri jetande kila zoni nene nyo yote sobola kumanya bantu Kakatiwe singi za kuka amba Nizizewa na wenu ndeta Mbina ima nyomu si wakuna Kasitaba mga mwili jesita mwari So kakatiwe singi Echa siri na nyeza chiku gamba Kuvanga nza Uri abayi ingi Mwede wano Mkaka santi varonga
0: Yesebo
6: Echa iba ntubacha riba anji nyo Varinge nkumibiri Ezi chari
0: Yesebo
6: Amani angalzo mronzi Uze kutoka Steven
0: Musoke Steven inakabubu
6: Eee sebo
0: Neyanzisa nyo sebo Uwe bali
6: yabu
0: Kali sebo vera blonzi
4: Nama kiri zangweko kumote Aksige kipana nyechiri ya nengia sebo kweba za mama jatini mbawa zi apatikwakse Juhi kajitade uru unji nyo Eee minuebigila kajitiste kwa hivera kono ino mwango Ha?
0: Ya kwa njia kusemba na ye baba baba. Hello, sebo sa nisokuuliza. Yes, sebo, olibu televu kumpeoza radio sapiensia. Nisabo tusigile kachifana nye. Enaka bugo chiri chitia. Uyingidua mwaba yae, oba muulida. Chemugendo kuronda checho.
4: Chemugendo kuronda checho. Chemugendo kuronda checho. Wabula, waliwo, waliwo bano annu kuzo heto muzibu wano
0: annu ku Bako pulini nga kuchini. Ntimwale saba lonza batali ba mwe.
7: Aha, beba gamba na henga ate, abalonzi kwa mna mna kabugo. Bazoni ya mna kabugo yonna.
0: Yesebo?
7: Mm-hmm. Kwa hiyo? Na heka kibaro, bante mse nabali mkuchia nkana nyalizi ya kisajaba, ntu wababaro, wababara. Abao bata andise mwakuruwana zana ate kati.
0: Katibata niso kuruwana?
7: Kati abano nuku bebali ate mkuruwana.
0: Baluwa njisaba movement.
7: Mama, kama kiri ndeka beno nyo mkwete
0: mkwete. Babi mkweka hili ndeka mkwome kuoyo. Baba baba.
7: Obende mkwete.
0: Buterevu. Baba baba kade katukutsekiriza tubirenga tugenda mlango. Auli ne chiri eyo. Ebi ne biro simple sna bibi abade mu ebibina.
1: Birimo ebibina.
0: Oh.
1: Era kati olewo manya nti oli wa kibina we kiti oli wa kibina we.
0: Era mu kwesimba obe simbide mu bibina bya. Yes, that's what I think. Kubanda nabiye kaba red, manyini nupuwebera. Mbono kwa unobunio futeba ukana. Kakati ya chinuma ichinala, ngeira abantu ambu bagambi wano, tizoni ya zimu nene nyo.
1: Jansula
0: zoni nene. To the extent, biantabudne, zenawe simbi wama musibala baka. Zoni ziba nene nyo, zine bifami nerikulo bimanyi. Zine abantu abapia, banji. Kati changu nyo kufikisinga mwa batalibamu, ne mutaba manya kubanga, zoni nene. Kati chandi vandenti zoni zino. There was electoral commission ne demwe chile wozeko. Omulundi ogudako. Kale mwetuba tuwandi senti kangeze chiyanja. Na bingo jembe pere kizampo. Chiyanja na bingo. Zoni ya tebo ngeleba jikutulemu. Obutundu obutono tono. Tubenga betulu onda na bomu chitundu. Tubategeira. Na yanku buli za wali ya bitundu ebirina abantu.
1: Oba ne polling station. Basa wolo kuteka o polling station inga. Nga ziri nganga satu. Aba nebata kungana mchifo chimu. Kuhuliriza mani ya baba kusoma to ulira na kuhulira kubanga abantu banji.
0: Kuhuliriza tukenda kutulira faces. Njyo nabade na bingo. Wabade womu omuku bakandidate nga vakuwe wandisa. Kati nze na bingo jenda kule. Nenda tulida abantu wali mchitunga temuli ya dogu.
1: Gomani. Adi kati.
0: Kana nga katona yonge chichiche.
1: Nesu ya tatuina kwera vila. Inti ya bitundu bietubera mu abantu baki pinga on ngabaja abamu ngabafuluma. Kwa nga mwini mwenyumba zaba pangi saa.
0: Naba zimbye.
1: Naba zimbye banji. Ate naba pangi saa nabo banji.
0: Kwa gira vyomba takalinga vima. Wama kasoke kone zimbi itova kumkuluze ya magezi.
8: Radio Sapiens ya etekese mpaka zaka kensa yabia mizanyo.
9: Nyabo we wano tukuaniliza.
8: Eri gati jempi semu ya mwe.
9: Eyo ya fe nyabo.
8: Oh. Oh, right. When is the gestation period?
9: Mama zilira, siku tegede bulungi.
8: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumbua. Heche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
9: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
8: Mpazi kwa sete meka.
9: Jiri emituale ebiri, joka.
8: Emituale ebiri za Uganda, oma faranga.
9: Mame, emituale ebiri eje
8: yeah,
9: Uganda.
8: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
9: Nyabo sente tuzagala mukashi.
8: Mwina account.
9: Account tujiina mama.
8: Oh, chinko zebu mwezili kumobile money.
10: Oh, wow.
9: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
8: Mteka kezi jako, obezi jako zamu.
9: Na ye mama, echitofu wanonyeji.
8: Echitofu sentezo kwazi kwata, oba wali uo mulala. Nakuna vye, ngapeta kumbele na mwangu.
11: Kakesa wewe misanyo nkume bidi avire mumukaga. Ero kwe wandisa kuata nisenda kumetuwa lebiri joka. Jango kubredio sapiense nsambia. Okunila nekeneziyo kupene duwa lilo liye nsambia. We wandise. Oruori ndidino kukasi mbagana naba kenkusi. Butenefo kumpeo za radio sapiensia. Kakesa wewe misanyo nkume bidi avire mumukaga. Adil red and steady.

0: saliva mu kitundu. Kyo kino kinaakomawo.
1: Mm.
0: Eh? Ssebo.
2: Hello.
0: Wunzi Katata.
2: Wati.
0: Bulungi ssebo, liete Farouk.
2: Obululu bwatu tambuya ni lwansonga. Eno waliyo kampuni eyafa mayinja. Naye omukulu yakeye woda. Bonna abakozi abasirikale abajja ebuntu okukuuma. Bonna ne baterekebwa mu lijjesita.
0: Mukulu ki?
2: Katugamba nti yajje n'osole.
0: Kisoboka, yalondera ewammwe?
2: Kampuni.
0: Anti Saleh yakulira okulonda ewammwe alyoka tuwe Sacha Noda?
2: Yatoye.
0: Sibirowoozo.
2: N'abasirikale bennyini mulayi ne mwebali.
0: Mpazi muliru dawawo, nakaseta butambala.
2: Mm.
0: Tue ya zisa. Sagala kuluwa kuchani ya tue oda, mpulirange chitali chitufu. Simanyi, ne mpulirange chitali chitufu. Kuluanga, biku watagani dawa. But anyway, chena chetu waga lukusaba, enjo nga tuunzika.
1: Mm.
0: Eda chika ino tulinemu.
1: Nzenali sabi abantu, tukumobu kakamu.
0: Mm.
1: Tulonde mu mirembe. Akalulukali wolu nakulumu. Na yoro na kurencha, obani na kwezida kautuge na babuli omu yetaga muni. So tubele ba mirembe. Gena olonde guo ya galo ukulonda, guo ulidamu, guo inamwe subi, oba guo labamu,
0: anakole
1: la vyo ya gala, guo labamu potential, ogendo mulonde, ode waka, echintu changu nyo.
0: Anti wagala baba nye, jukira baba lida wawo wenyini we muli.
1: Hmm.
0: E, baino okubala. Namba ne tukakasanti yeye vude mtuwa vamla
1: ina. Nzikiriza tusobolo londa nga tukoze kavuyo.
0: Nzene vende maiti kanu kekaluwa kageno kubeda transparent.
1: Yes.
0: But it's unfortunate to people complaining. Nja kalu tekali transparent still. Kakati ya Uganda tulondere waka naba transparent. Akeri uma baga makali kakavuyo. But tutu soku simbala yini ntibale sabatali wa mchitungu. Tukolete tudaya tulondere jeva atuzala.
1: Mdiyo mani. Nimaina.
0: Kubayo nati na yote batumanyi. Kwa osoberwa, but we pray. Nti, banda Uganda tufuna omutima ogulumirirwe kwa kale.
1: Mm.
0: Nti bw'oba omanyinga oli wa mu kitundu. Londera mu kitundu. Lwaki ogenda mu kitundu ekitali kikyo?
1: Mm.
0: Ekyo kibeera nga ffe abalondera mu nsi etali yaffe. Kuba wazijana n'otwala America n'onga lira ni londono oli oba oli oba oli. Mbajja bironda kuba sibali. Sibalina akwenyoka kwata. Naye kati ng'onkwata ng'otwale na bingongo nga ntujja kunondesa eby'ekivandu.
1: Mm.
0: Tosobola kuba nina omutima ogulumirirwe ekitundu.
1: Lyo malondera mu kitundu kye ate tubeere ba amazima.
0: Mm.
1: Tekerawo obukumpanya.
0: Kati no wano waliwo ngamba mbomboze lutamaguzi ku bya oda. Ndeka munnange. Tombuze sabita soboka. Nagamba abaana bange bafaako. Nalwa ensonga eyo. Tubegayiridde. Abakulu. Muleke kituufu kikolebwe. Bana itadi chinuji nga mazima. Ate nayo bana akulangirira naye nga sibwe wawangudde. Ero jya kiwulira nti yadde wefu tubaza ku ntebe. Si yo.
1: Mm.
0: Eh? Oba yeye kikola kye? Ekikabirira. Abeba gani tumuleta akavuyo na mwe mukavuleke. Bantu mwadwa kimuli bakavuyo.
3: Voices of Sawindala. Time check. Esawa siwezi mukaga, ezo mututu. Time check kutusibu wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Kufunama goba gabri dunako. Atemo sabulo kuja yaka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga town star, mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
4: Manya nzeru cha mzi Frank. Nimizade wa chisosto parents primary school. Nakunye sanyu nga MTN banku evidenti. Pangu de school fees. Neso sebi wakanya. Nebe narabibe nagize. Nesokala nina benamba jiva kwa seza. Wata ujuga mandi tepewa laba parents jiva sindika. Aine basa wa sumi wa chisosto parents na wanku vile simu. Ninyonge lukaka santi wa biadala.
3: Choche njini, wangula school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na ama somera gakoleza momo, gani no mukisoku wangula vani, kone vila nkumu. O, sobola no kufuna loni ya school fees kumomo.

Kama afe Yesu Kristu, olwaleero, avunula olumu ku ngero ze twawulira ku Sande ey'ekkumi n'omukaaga, olugero lwa Sizaniya mu nnimiro, ekula n'eŋŋano ng'efaanana ng'eŋŋano, naye amakungula bwe gatuuka yo neeba ng'ereese ebirimbo, nga tereese birimba, era yo neeyungulwa n'eyokebwa. Olugero luno Mukama ng'alunnyonnyola atujjukizza nti eriyo enkomerero y'ensi, eriyo okulamulwa, okuweebwa empeera oba okusalirwa omusango, ng'okulamulwa kuno kusinziira ku bulamu bwe tuyisizza nga tukyali ku nsi kuno. Bwe tunywera mbulungi okutuusa okufa, tujja kutangalijja mu bwakabaka bwa Katonda. Bwe tugubira mu nsobi zaffe, tujja kuyungulwa nga Sizaniya ahe tubeere mu maziga ag'emirembe n'emirembe. Awo tuyinza okufunza ekigambo kya Katonda tugamba nti, kolerera okutangalijja kw'abaana ba Katonda nga weewala ebiyungulira Katonda amaziga mu bulamu bwo, oba nga weewala okukola ebikaabya Katonda amaziga ng'okyalamaga ku nsi. Tuwulidde mu ssomo erisooka ng'Omukama anakuwala olw'eggwanga lye eryongedde okubeera n'ensingo eyakagubiiru. Omukama w'atuukira okunakuwala kitegeeza omuntu aba asusse obw'omulamuzi, embalabe ebeera emeze ku jjute nga n'omulwadde alumye ejjiiko. Naye nga bino byonna Omukama kimutuusaako ly'eggwanga lye okuba nti teryeyunye busaasizi bwe, teryeyunye mikisa gy'aliwa kuwuliza tteeka lye, kulitambulirako na kuyisa ng'abaana be. Kyava anakuwala Yeremiya mukolereza n'agamba nti, ssebo Siyoni omuviiridde mu ddala. Omukama nga tukyali ku nsi atuwa obudde obw'okwetereeza, atuwa obudde obw'okwekomako, naye obw'okulamula nga butuuse tewajja kuba kulonzalonza. Awo nno twewale okubeera bannagazi nedda, si kulwa nga mubwakabaka bwa Katonda batufuuwa enkanja ne tugenda mu kabiga ak'okuluma obujiji n'okuyungula amaziga ag'enkomeredde. Awo nno nga tusome ensaala ya Zabbuli nti, aye Mukama tutuyisaako ekisaanidde ebibi byaffe, naffe Omukama atwanukula n'agamba nti, aye bantu bange temuyisa nga bwe kirasaanidde baana bange, muyise nga bwe kisaanidde abaana bange, ekisa kyange kinaabagoberera ahere munaafuna empeera ey'obulamu obutaggwawo n'okutangalijja kwa butuukirivu ku lunaku olw'okulamulwa. Okukalisa kye tugenda okuweereza, yetuviiremu enneema ey'okutukiza obuto empisa ez'abaana bakonda mu ffe, waleme kubaawo abeera Sizaniya. Anti Yesu annyonnyolera agamba nti Sizaniya be baana b'omubi, be baana ba Sitaani, ate nga Sizaniya mu nnimiro ebeera efaanana ng'eŋŋano yennyini naye nga kiguumaaza. Waleme kubaawo n'omukufu abeera banne Sizaniya ng'abeera mu kiguumaaza, fena tubeere abaana b'obwakabaka abawulira ekigambo kya Katonda ekisigwa mu ffe, likiviisaamu ebibala eby'okukkiriza okw'ebikola ebirungi. Omukama abe nammwe.

era bwe baamala okulya ekyekiro naddira ne kaliisa era ne yeebaza naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira ekyamagero ekyokukkiriza kale naye mukama olw'okujjukira okufaanana okuzuukira kwe okuweereza omugaati gw'obulamu ne kaisa olokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza abagabana omabiri n'omusaayi ebya kristu mwe mutuukirirwa atukuŋŋaanye wamu jjukirayo mukama kereziya wa bunyenkulungu ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne paapa wa feleo omwepiskopi wa ferawula ensiyo n'abo bonna abaakwawulirwa jjukira ne baganda bafaayo basenga basuubira okuzuukira bakkirize bajje eyo gye yakayakanya mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna be wajirira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo okukutana n'okukugulumiza wamu ne mali omubeerevu omutuukirivu nyina katonda ne yozeefu omutuukirivu bba n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo yesu kristu gwe katonda patri omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu kristo n'omwete okufuna n'ofuna wamu naye era mu ye mwofunira buli ttendera buli kitiibwa emirembe n'emirembe nga mukama waffe bwe tukuutirira ebyokutulokola n'okutulagira kanamwe n'atulagira tuguma

Uno, akalika kakatonda. Uno, ajawe ebyensi. Besiimye. Abayitiddwa ku mbaga ya kaliga. Omubiina omusaayi gwa Kristo bitukuume okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.

0: ni banange
1: mujye mushobora kwirisha
0: ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiencia inkuruze y'amagezi
2: radio sapiencia inkuruze y'amagezi dakika 17 zimaze kuyita ku sawa 8 gwa maria bibi msana wibale kubanga tuwuliriza lwaleero olw'okubiga ennaku z'omwezi 28 kwe kulonda bassente b'ebyalo ate n'obukiiko bwabwe bwe bagenda okutulaga tube nga tufuna obukulembeze obujjuvu ate obuvudde mu kulonda kwo mu bantu okwerondera kubanga tubadde tuludde nga tetulina bakulembeze balonde naye ng'obukiiko bubaddewo naye nga bwakoma okulondebwa mu 2018 so olwaleero bwe kubadde okusimba ennyiriri okulonda abo bassentebe babyamu munnamawulire munnaffe Solomon Sserwanja bamulonze eyo emukono ye ssentebe bakiyita bamugolodde ekyalo kya Sserwanja kimbuzaabuza oluusi naye ali eyo oludda lw'ekyabakadde ndowooza eyo gyeyeesimbye naye ndabye ayogera oluzungu nga ssebo n'abawagizi be balutegeera bulungi nnyo bw'atuuka ku pointi ne bakuba engalo kaakati mwebale kulonda abakulu ate newamu tulabyeko nga oba ewamu bikyagizeemu bijulidde ndabyeka wena bweru nga kirabika nga bijulidde bagamba nti ate afunye obululu obungi nti ate si yalangiriddwa kakati ebyo bijulidde babitutte mu kukkaanya then neeno Olivia Nabaggala alina gy'ali eno saidi y'eggangu tugenda kuwulira ekiriyo oba oli awo n'ekituukiddwako ate n'awamu katabalwa gye bali ate nawano naffe tukubuulire kiki kye tulaba okusinziira ku bye boogedde kiki obaoliawo ekyandisaanye okubanga kikolebwa akakiiko k'ebyokulonda okutaasa embeera ng'ezo okubeerawo naye nga mwebala abakedde okulonda ebitundu ebimu abalonzi bubadde batono nnyo nga ku lukalala lw'abalonzi naddala wano mu nsambya mpuliddemu mu nsambya muno abalonzi nga balinga asatu abali ku lukalala wamu balinga ana enamba yii zooni zino oba gye baziddemu bazigattegatte okusinga okubeerako abantu ng'abo abatono lwe batyo naye ndowooza kiba kukuba nti abantu bali bize tebaagendayo kwewandiisa nakebera nkalala zaabwe so kansooke nzigyewo obulango buno nzigye tulabe abantu baffe abali mu fiirudi ate kye batugamba naffe tutambulira awo.

0: arisi tu prime measures echo saba office ya prime minister kubaye arisi chino
1: yes
0: era aberenga asobola kuyamba ko abakulu bano bakole mirimo jabwe mu communities zabwe mu bulungi kiyambe ko nti obuyonjo bwe twagala bugane va mayumba ate bude kukubo ate bufuka ekizi
1: neyanziza webale nnyo ngenda kubuuza ko wano katono kubanga njagala ekintu kino olunaku olwaleero tuongero kitegeera obulungi njagala aha okay ekyomukisa omulungi singa omukulu ono mufuna yandibadde nyamba ekintu sente ziri exactly meka oba fraction yeno eno okudda kweru so kola emirimu gino kubanga kakati yes bulungi bwansazze na ye bulungi bwansi bwanajja ani anakunganya bino mpozi kali wano mu kibuga simanyi Ivan ebintu bani babakunganyiza kasasiro mu kitundu kya
2: tubaddemu ne mu kitundu kya fetu inamu abakunganya kasasiro nga wola abanti green kera bideko tuinamu babini bajja ne bakunganya mu kasasiro tuinamu ne home clean nayo mweri mu kitundu kyaffe naye kasasiro yo bakunganya wa sente
1: okay
2: ina yaka nina akantu kenalabyemu government ateke yakoze na dola wanu mu Kampala government yo baya badde yagala kulabisaamu bana abaina ebitongole nge bya home clean kubanga yasombye yo kasasiro nga mutufu taggwayo yasombye kasasiro nga taggwayo aba naye era ne kano kankayiseo ewange mukikuba mutwe ekuba eryambuka kusekasi kasasira juddawo atandise okuwunya ebintu bye tutategeera kati
1: olaba
2: era ne ku kisomero lya Jimmy Sekasao nabo bataddewo kasasiro banange batuyambe bamugyewo
1: olaba ebizibu kati webizi
2: byamanyi
1: kati babalonze ebyo byonna kati byemwolekedde abantu tukyayagala kulaba kasasiro kubanga tugenda kulwala kati mwino okulobinga musobole okulaba nti tulaba ebintu ebyo bwe birina okukolebwa bisobole okuterezebwa
2: era sebo obwedda batulonda batugamba mutugirewo kasasiro naye nga kasasiro gwe batugamba okujjawo sino tulwakanga asatu sebo era tukubira mama Nabbanja omulanga atuweereze ku sino tulwaka mu Kabalagala tutwale kasasiro tulemete kufa bulwadde
1: Radio Sapientia enkuluze ya magezi gyowuliriza njagala okwebaza okuba nti no tutambula naawe mu programu yaffe ey'omulongooti maasa awo ngenda kuwa omwaganya naawe osobole okutambula naffe okubaganya ebirowoozo akalulu katambudde katya ebimu ku bye tulabye kati kansa atuyambye n'atunokolerayo ebimu bye tulabye ebizibu kati naawe alyeyogamba ki ku nsonga eno Masa ungenda kuwa omwaganya nawe otambule naffe. Sebo kansala.
3: Ayo mulangira junju gunsinze sebo.
1: Sebo oli buterevu ku Radio Sapientia.
3: Sebo mukadde wansanyisa okubawuliza.
1: Sebo webale kuyita mu kalulu.
3: Sebo twakayise mbulungi.
1: Kakati njagadde oyambe awuliriza. Abero si sente ki ze bayina okuweebwa fraction ki okusobola okukola emirimu gyabwe LOC 1 gye twogerako
3: mukate wange esawa kutoka nawa pa LOC kutuganya mirimu kiringa kyafuna okuva mu government ya Uganda esawa zino afuna omutwalo gumu ng'omusaala era omwaka ba erosawo emitwalo 12 sente zitera okujja either mu kotaala emitwalo 3 oba oluusi tukotaazi mu myezi mukaaga bafuna emitwalo 6 waliwo n'omwaka ogugwa nga tebafunye bazibu omulundi gumu emitwalo gyabwe 12 omulundi gumu so erosi talina mpeera yonna oba talina mulimu talina sente zonna zimuweebwa zaafuna nazikola mirimu ku kyalo era y'ensonga lwaki basanga nnyo nabo nga basaba pasenti ya 5% yeni pasenti ku bantu abagula ebibanja oba naabo abajja ku byalo ne bajjako ezikaadi z'ekyalo ne babajjako bezofunewe ebaru evo emukakasa nti atuse ku kyalo webatyo basurvivinga ku mase y'abantu.
1: Watu musaba emirimu egyokola yagikola atya? Kubanga kakati embeere ya kasasiro ono wagirabye?
3: Esebo.
1: Baba gambye tubalonze mujje okasasiro kakati agenda kola atya?
3: Sebo si kya bwenkanya wadde nakamu okutuma chairman okujja okasasiro. Wabula chairman batuyambako okushigira emulimu gwa musiko mukuru mbitundu okuma obutebenkevu kwa baba manya abantu abasula ku kyalo abatuufu. Ekibakakata ko nnyo. Neki obuyonjo baina kulagana na kwade bade babo enforcinga nebaga mukuru bale we yire wakawo rongosawo neta inabu sobozi bonabu labu sukawo okuja kugamba obugambi oli amukadde wange.
1: Yes sir.
3: Kimuchoka baina kulagana pe councilors omune ku government division over sub county office ezo kulandi kasira kwa chi atwaliwa kwato nza kuda mutugoga yofuna mutwaro kumu ato mutumo kendo kujao kasasitiza biko ravi sobola neba tuyamba kunga bannache wandoza neba kunga abantu nebasomesa abantu obuyonjo kwa kubedda ne dennezi kuno go mtu abana akatandale waka abane ka buyonjo nnyo batoyereke nnungi nenga chema na chikola kumukubiriza ngo omuntu obanga omuntu wa mateeka kibono ogana bajja ko chonezo yere ku kyalo olime bali we kubo ebintu we bityo nenga ujeke echo taina money power ya dendale na kuga mati aine court kali ekoti ya yeye chaliba gate sukka musango gwa sente bweziki era akola ku misango mitono nnyo nnyo nnyo nnyo nadala no mukampala ewaffe kati
1: nadala mukampala
3: mukampala wanga chairman tatu wa musango sukka milioni mbili gwa ttaka kati mbuli agenda kuyimira ku kibanja kyani chairman singa mba muwe ku yenge bango kulana kwate kwa bulabe nnyo era mina gena ku poli that is assault mufuze chairman ayamba bayomba ganye Mwami kwenye mchala kundi bayo mbiye. Wanga muteka da Uganda saa zino. Chia mani. Kunda Uganda gule chivanya na ya sainga unga abade uu. Yensu nga lwa chivanya bako lensu nga watu nivivanya vya abade minundi ya mika. Ibiri. Kwa mkoti agenda nga gama nangi na abade uu. Muri abade uta itafanya wa kundi ya dena njini chintu. Kekidi. Eteka da nimuka karundi watu watu hundi waino kumanya na njini waa. Tubakozesa yasi tufuna olugumu gumugama ne chairman yakola ki yaliwo naye eteeka terimugamba nti alina okubeerawo ng'otunda ekibanja oba nfuna mukadde wange
1: ekitegeeza baba nafu ya nnyo
3: ne bwogula nga chairman taliwo ekifuna ndagaano y'okubeera nfu naye tubakozesa olw'ensonga tugumirako nti owaayo asanga manye ensalosalo zikola ki bwe ziyita nga ye ssentebe w'ekyalo. So nze ndoda beta kukongela kumanya chisokela dala. Necho kumafuneye kumusako. Omuntu akole anga akole la kuchisa cha abantu. Toi nao genda kumule mesa kuli yangu zi uoli. Asa ni inkilizo wange gula watufu watenga si watufu.
1: Mbaba nonya mogo. Baba onge bagenda kufuna kati kumi kumi buli mwezi.
3: Buli mwezi. Katasaya na zozi jie kwanga ichuwa debanga ya baga bagenda bao musala. Bagenda bao musala. Tuchi aniliza yes. Ela tuchi aganya mafunomo chi. Omuna adinezo ontono nyo. Kwa mtu kutu walanga ni number one security personnel kuchalo. Kwa mtu mwemi tuwalo kumi. Akuhuli yentu wa muyekera aliwali. Akuhuli mwemi nyuma mateka aliwali. Aluanyisaba fede. Aba betaka. Ilazi wa sente intono. Akuhuli ya mkade wangi.
1: Kansala me bale bo gamba buotyo nti. Okusinza kuteka. Taina kuba kutunda taka okususa milioni bili.
3: Taulu zankayana eza taka owe chivanja cha mwami junyine bari bisubaka ayana nga bali yache suka milioni bitakirizibwa
1: kubanga wano mukampala era tulaba mataka agagulwa gali mu sente zisuka
3: gali mu billions na millions
1: na yenga atebo tuvayo tugamba chairman yaliwo kitegeeza tuba makwe kansam
3: tubera mu mbera nti twegumia ugamba ugamba emwe singa zero zeke chewa basajja banje era abategeera ababimanyi bakosa ba lawyers tegedde kubanga chema nabera uja su witness nabaddewo omuntu abaddewo mukuru jjunju asoga nabaddewo ngomwami bala akule takeyo nitaenza kaka santi kuyada kula kwa nanyiriyo tegedde hii abaddewo iliombira byakosebo nanye nzo mukubabbiwa mu mbeera bwetyo. Zegedi. Yee, oli ya gama, sentebe ya gaya nabadeo yari wonga angula. Na yo obo kaka sobo na njini wali kwe nagula kwe. Kegwari munimo kwe yari wonga witness ngalaba angula. Ida yanda banga angula. Chia kaka sa choka choka. Niti ya kaka sa wananjini wataka chibanjo oline chikwe nagula kwe. Obo mfuna.
1: Tukufunye sir.
3: So, nenga watu ya mamumbele zi mga banka, chumuto kukula kaunti, omuntu ayagala kufuna loni. Era banka ziba zitu yamba ziba koso renso nga bachituwa alanti. Sentebe amanyi wakuna chi wosula. Ndozo mungu wa singo tukorele nyogwe gonti. Mpeni mungu waza funa loni mbanka. From any financial institution na jana chibaruwa ya chia maani. So lawa ndiwa kula minimoja na chie wakakasa. Kwa hata baruwa gene mbanka ufuneroni. Bumwaye mkumi. Baruwa ya jukwela kumkumi tanu. Atali mkaru vunyoba mutuwaru. Ndozo chilaba. Nengo jieko buntu ngobo. Sentebe aliyao. Asaba hivinga mbele ye Kampala, taina musala, tegedi. Ama nyesa ina mato, aina ni hati ina matono. Wadakari nga stamp. Nenga tetu zembia mazima nubo inkanya. Sentebe yandiba dengali empowered nyonyonyonyo. Kuwanga mtu asoki wa kucharo mkule mbeza mamanyi bulichimu. Yandiba de yesu kwa bulichimu. Nene chenuzo tusinga nyanti abandiba chalibi inkanya. Ila singoba demokaruka na mkulu nyonyo. Nura wake wade kukurao niweza na ukutia. Echi onyiza na ukutia. Nusanga mkule mbeze. Gechalichisa lidua huu, abavuka watu, zetu ite gali. Habimi yake kuminomu kaga, kuminomu sangu, kumuri yaba wandi, sisa ba chifesi. Nibasa lina wei charo kuli yaba taka. Uwachi kuwanga ya sinzi zaba anji. Ya gabiye kumitane tovo mutuaru mutuaru. So tuwesabile nyo, ebitundu ya fwandi vifu na wakule mbeza ba sandi. Neche ndabiye kuru walero, ebitundu vingi vifu na wakule mbeza ba sandi, ndio uembeda buwechi. Kibiyo ufuzi vio kukule mbeza ba afude, ebyobu ya ebya asuse nyo olia jeri abantu siba tutu bakuchalo ya ba wadomu tuwa rungu abasobye mu taxesi aba yi yao bamba domu kokoro abamba ina nembo bebalonza kaluka aliru
1: yes sir
3: musabile kwanga weliri
1: ni aziza
3: nadale tu ebili makide saba nyoko ebili makide saba gabi omucha aliri banja haa ya rabbi mungu mungu abasasiri.
1: Bachia mantuja basa kuninga. Bakolevi tu.
3: Kuninga. Kino kameriso joje. Nyoneche saba na yugana wanabu zaredi yosapiensa. Bakade bafewanyi jionju baga anyokuwe nyingira mbiyo ufuzi. Babile kedaba antu avalala. Bereba de public holiday. Na yesi ngo wadula wala wadula waze polinisation okulonda. Elero langa baru magga magga. Ni hada tunonya government. Boyaria kolo kuwandi isaba lonzi. Yateka upabuliki olide, bantu bakula mu offices, na wakula mu companies, ujia kuwe waandisa. Chukano bagamba ate, tunakuluwa ukulonda, jize public mgele muronde. Niengo, chumanyi mbunji waba mkisa kula chi, uwe waandisa. Katibati bagenda kulonda, chile wa demanyi magenga beba se. Netuleka abantu waba auru magga magga, nebate gerere bitundu vyo na. Enda kwa musafu, zagabo kwe waandisa, luwaji yateka upabuliki olide, mua babili. Abantu wewandi isa abakozi. Tegin. So tuli mugwanga tuli yaunga ibidu ya kuzanyi na mbu zanyizi.
1: Nianzita.
3: Chiwarabia neka sasa uri ya nukuzokso na kumuna gamba. Yenichia kulongosa. Esa nuka sasa ya domende kwa mbitundu ya fe. Mata sana muku bakuwa mwuri laba mwurugudo. So tunu kwanga vyo kula mi Uganda. Ngaba kule mbeza abadu wa government. Kibiteke, tituete kiteke buru unji. Akalukero suwa nukama ze miaka ngamu nana. Nuku soba. Luwachi tutuwe kateka ni kabanga kari umbuwe lufu mazima ni umbuwe kanya. Luwachi antuma uwa mwezi mnamba nerewe wandi iso. Wawade uichemu, imuli public holiday. Ate ukulonda kwa mgende kaja, temukola, mwje kulonda kwa tebewe wandi isa.
1: Ok, so, ni anzi zanyo. Uweba lobude botu wade, ate nukungero kutula ambiko bulonji. Neyanziza nyo oyo ye mukulu bale kansala okuva machi
4: Kampala Polytechnic Mengo eita abantu bonna abagala okusoma course kudala lya national certificate national diploma ne higher diploma nti okwewandisa kugenda mu maso mu courses nga civil electrical mechanical ne water engineering architecture electrical installation auto mechanics plumbing ne ICT catering refrigeration cosmetology hairdressing fashion ne design
5: tukubire ku 0 musanvu musanvu 2 ana mu mwenda Abiri mutano, asatu musamfu. business yoterikula ngato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe sibizibwo okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 89 7 6 8 oba plus 2 5 6 2 0 0 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba radio sapiensia tojja kwejjusa
6: Jiji, wegendereza tanke nunje zimasamasa kubizembe na kuzino.
5: Hey, it's a smart tank, it's a steering tube. Kampani nganzi mu Uganda mukukola tanka za mazzi n'ebyagibye mmere okuva mu steel.
6: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesi si ekibifuula ebyenjawulo.
5: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
6: Ate ebyagibye mmere?
5: Ebyagibya steel nti bwe bitatalaga, nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ng'ebijanjaalo, kasooli, empungo, n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
6: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
5: Babula naawe, tambula n'omulembe. Dduka bunnambiro ku Steel and Tube. Wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzeemu.
7: Honda SC110 kajambiya. Ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini. Eyiriba bw'oteeka mu Honda Oil, ovuga omwezi mulamba. Waranti ku injini ya myaka 2. Amafuta ewunyako mawunye. Ate ng'okugifuna looni n'ogifuna mu ssaawa 8 zokka. Gw'omukozi ow'omusaala jangu nga bw'oli tukuwerako boxi ya spare. Today, tuina ne Honda Excel, Honda SH15, generators, water pumps, e bombe zifuira, obumo obulima, byonanga bya Honda. Jangu kumatabi gafe mundeba, mumasuga Equity Bank, Lugogo Bypass, mumasuga DHL, e kawempe nga kusendare bank, na matabi gafe. Okweto olore guanga, kuwe simu noti 200-00, munana bili msambu, obaweleza WhatsApp kunoti msambu nya emu, msambu, nya satu satu. Mwaba boda boda bachari, eno tuajire ese, e iriba, enkozi ya sente, na wayagaro kwegulia pita. Biche yo yo basechi nomu obe ya maridadi tutukire kuma tabiga fegona
8: omuvubuka na wasusi zenya kejo buvubuka usobola kujifuna ngoita mu Sentinel Banka
7: Honda SC110 kajambia ya biche biche eriko
1: Radio Sapiensi enkuluze ya magezi nkwebaza okuba nti tutambula fenna program omulongo teda kikazili abiri mukaga ezise ku sawa ebiri mu masa ongenda ku omwaganya tutambule fenna osobole nawo okwenyigira mu kukubaganya ebirowoozo mu studios nina abakulu Council Moses ate ne Chairman Ivan okuva wano mu Muzana Zone naye nkyayagala kubukulembeza buno obwero si twongere okubutegeera obulungi obwakalondebwa kati omukulu Ivan ono nga bw'atubulidde emirimu gye Kansala Semakula
9: wange mukama wange
1: sebo webali kuuliriza sapiensi ate n'okwewaayo okuyamba okulambika
9: ate njiveeko zina ku radio kinzikiriza olangira Francis namuse abawuliza ba radio sapiensi ya 9.4 radio ng'eri ku musingi gwa bukatuliki so njagala bebaza olw'empeereza ennungi n'okulamusa bannange nga kansala ali mu studio ne kansala avuddeko muwulidde nga nnyonnyodde bulungi ensonga
1: kakati ekikulu place zakati kumukutu twagala oyambe awuliriza LC tefuna sente
9: kakati LC efuna sente ekisooka LC sente zebadde kyafuna nga ziri mu mateeka ze sente zikomezebwawo ezebayita 10.5% 35% eyo paalisi ejjako ka percentage ndowooza oba ejjako ka 5 20 n'ekomawo ku kyalo bajibala batya babala sente ezivudde mu kyalo kyo nga ezikwatagana ku local revenue zebagattagata ne bagamba nti mu kyalo kawotto e twakuŋŋaanyamu obukadde 10 kati obukadde 10 bw'ojjako 25% ze miliyoni 2.5 zandibadde miliyoni 2.5 kati awo 5 zandibadde zitayo kumuluka kati wansi ne zikomawo Nolo kwa mulangira enkola gye tulimu amateeka galagira kirala ne tukola bilala sente ezo batauni kila akaba chief tebazi komi yaonga bezirina kuba bapala uoleza uoleza kima sobola bawa ilala ita ni makabawa ilache uvola ba sometimes ya makateka na kwa akaunti ya chalo bakumila masente menevajia nilagama kia agwe kwata ya tano kwata kakade kwato bubili buwewa teba zikaba anachu ya manna ya uzi muwa na ateka musa uwe ulusi wabane bakili vizamu na watemela temela kumi inge teka ligamba disenteze baandisi kome zao Mvileji kansu, uruchiko nwecha, uru abatuze, nivaga wane tuafu ne mide neme mituano chinana, ya tubizi wakumua akaguno. Tujikole muchi, charo chenjini uruchiko, nilusara uruganke, uruzi uruwa piyo, dudibu minyo, tuluweke mituano chinana. Ni hata tulina nomu ala gulio kukira mkagudo kari ya kakomunita kecharo. Kari nyonya bana na sebagwa mu. So tukoze sekezo okuziba akafuleji yako wekinya kubanga wali wabu gudo mewaita community road zi mnawafo wabu vyalo tuwakita tesoro la kalima nefa watuza tesoro kalirira netukateleza netuiwa mutaka mubinya nekatambula bulungi engeli enda tesoro funa senti na ye LC eteka lijiwa bugienza okwe isiza Kibana kibana chuma nge balu wa kwero singe genda mkote kwa yu milo mundu. Onatu wanga ye mkumi tano, katiku mkumi ya tanezu, doosu sefa mwusawo ye chalo. Oina waka nebo onobanga ya gara pahua, obanga ya kugenda wane wano, oba ya genda mubanga kwero la, abana bafaba nonye milimu, onga mstanonye milimu anatu wanga ye mkumi, nea gena mbanga kwero la, anatu wanga ye mkumi ya satu. Tusobole kuyamba ekyalo kati na waliwo n'enkola endala ennaku zino LC zimu ziba na identity card y'ekyalo yoga nti faraka wotto buli mutuuza anaaba ne card yaffe ng'efaanana bwete era ng'eriko ka wotto kati eyo card esobole okuga nti eneere ya 15 tujjako ebbi ezigipulintint 13 zigenda mu nsawo y'ekyalo so ekkubo eddala lye lya poloti ezitundibwa mu byalo Osobola gamba nti buli anaagulanga poloti ku kyalo kyaffe anaatuwanga ensawo za seminti ssatu naye olwokuba tetulina we tuzimba tuzibalirirenga mu ssente ndi zimeka nti gy'emitwalo 9 buli anaagulanga poloti ezo zibenga za tteeka nga zigenda mu nsawo ya kyalo wadde chairman naye yeesigalizeyo akakaako obuntu n'olukiiko lwakaga nti naye ate ffe tunaateesa nga ziri zibeerenga za salira nga zisigala mu ofiisi ya kyalo Kati era kuba eddala LC kw'esobola okufunira ssente. Esobola okuyisa nti bannange buli mutuuza alina ennyumba z'abapangisa. Omupangisa bw'anaasenganga ku nju ezo, onoomuleetanga okweyanjula. Aleeta ebbaluwa gy'avudde okugitunula mukimanya gy'avudde muntu mutuufu. Kati naffe bw'anajjanga eno ewaffe. Tumuteke ebbaluwa ye photocopy tujiteke mu register yaffe ey'ekyalo era tumukakase ng'omutuuze waffe kituyambe tine bwali baasenguka naffe tulimu ebbaluwa ate emuzze waki emuyambe omukavalinga nti ayena abadde muntu waffe mutuufu nga mpangisa waffe mutuufu talina buki kati osobolaga nti naawe yogonoletanga okwanjula ggwe owamayumba onootuwangayo omutwalo omutwalo ogwo gusobole okutuyamba okusasula ofiisi y'ekyalo n'okugula empapula z'ekyalo so mu bufunze mulangira ekyalo kyanditambudde bwe kityo kubanga nalyo etteeka likiwa obuyinza okwetemerayo empenda okufunayo akasente akayimirizaawo emirimu gy'ekyalo so mwandi musobola n'okugamba nti tugulewa tenti sobe obutebe n'amasuwaani mwezo sereza feza 25% walangawo omuntu afudde ku kyalo atuwangayo emitwalo etaano atwale byonna ng'omutuuze so ebintu bwebityo byandiyambye ekyalo naba kuba tuli mu nsi ey'abavanduzi osobole okusanga ekyalo nga kibaddewo emyaka ana naye nga tekina adde akatanda ka pulasitika akakutufu n'osanga nga n'ekyalo tekina we kituuza nkiiko kyegayirira ssomero oba chaaki we watuula enkiiko so kati kakugereza kajansi kawoto tulina akatale ka buli lwakuna so akatale ako kolaba oluusi osanga nga ne kabujiri tekalina tekakola ki naye nga musobola okufuna omutuuze ng'ekyalo ne muteesa naye ne musimatooyo ey'omulembe omutuuze oyo n'agisoloza emuga nti omuntu agendengamu ku bisatu bisatu ekikumi kijja mu nsawo y'ekyalo ebibiri bisigaze oyo alongoosa so ndooza mulangira ekyalo kyandibadde kitambula bwe kityo mu nkola entuufu
1: Okoze bulungi kansala kakati mbuuza. Esente ezo zonanga zotugambye ziraga ludda wani azikunganya.
9: Kati kakati mulangira kankubuulire. Tuli mu nsi nga amateeka gagamba kirala naffe tukola kirala. Kuba kati kankubire osanga tawuni kansala oba eggombolo etuukiriza amateeka. Neekubula nga bakola bye baagala. Era gwe mwami mulangira ojja kunsonyiwa nja kuwagira nnyo onalebo minisita Balamu n'Oweekitiibwa Nnaleere. Ebyo ebirimu gye bakola tegyandibadde na gyabwe, gyandibadde gya bakansalaazi batawunikira akade ba Parish Chief. Naye ebintu baabivaako, bantu buli omu anoonyaamu kyakulya, asanga essomero nga teriina kaabuyonjo. Nfa kyaddikwata akole etteeka terimukola ekyokuliggala basime kaabuyonjo. Ne bamuwa emitwalo 10 n'agenda, n'abafaayo 10 n'addiriranja. Kati ssente ezo z'olabye nga bakyamaani b'ero si bafiirawo. Ekwata omusimbi aku kalulu alabe ng'adda mu ofiisi kubanga gwafuuka mulimu. So mwami Junior njagala nkubuulire bannayuganda tukabire eggwanga eryo era nze njagala kusaba His Excellency President wa Uganda okulonda kusooke kuveewo. Mulangira mu Uganda tewakyali kulonda. Mu Uganda waliwo kati asinga bukodyo bwakuyaayo na bubbi yakola ki. Kati mulangira osobola osanga ekyalo kankuweko incident emu ebadde wano ewange weesula e Kawodo nga oma kinaana ng'omulala alina obululu 38 nga bw'obugatta bugenda kuyingira kumpi obululu 9 naye nga lijo esita yonna erimu abalonzi 5-2. Kaliwale Jjunju omuntu ng'asobola okutikka abavubuka n'abajja nsana n'abajja ennamasuba n'abajja buli waayagala n'aleeta ne balonda nga bwe baagala. So sindowooza mwami Jjunju sente zino zigenda mu by'okulonda pulezidenti asooka akuyimirize tudde okuliyimba n'omwami omugenzi lwa yimba nti n'Afirika ebyobufuzi n'ebiina by'obufuzi byatulema era tetuli bikola ki. Tufuge tumanye nti pulezidenti asobola okulonda ababaka be buli wamu ne tukola kubanga obuwumbi 5-6 obugenzi olwaleero singa Jjunju twabutadde oba mu by'obulamu oba mu byenjigiriza twandisenvuddeko naye tebukoze impact kubanga oyinza okunoonya ekyalo ekironze kyamaani mu bulambulukufu nga ku 10 olinako ebyalo 2 ng'omunaana tebironze wabula ng'abantu bakozesezza buyaayi na bubbi okwewaŋŋamya mu buyinza bagenda kuyamba ki ekyalo era yo kubanga mwami Jjunju gwe omuntu agambye afuna mutwalo kakati kalu n'ateekako obukadde 3 kubanga badde osanga omuntu yatadde sente mu bitongole by'okwerinda yatadde sente mu bavubuka baleeta abawa mutwalo yatadde sente mu baparish supervisor mu bapooling agent kati gw'ogambeza sente zonna agenda kuŋŋanya ziri sente aziw'ekyalo okujjako kuŋŋanya sente okuzzaawo sente ze. So nze ndowooza mulangira waliwo ebituufu Uganda ezze emabega ebitundu 8-10.
1: Neeyanziza nnyo kansala weebale nnyo weebalire ddala otulambise. Ah ndowooza Ivan okiwulidde?
2: Mbiwulidde bulungi.
1: Kakati ndowooza wano mu Kampala ebintu baabyonoona olw'etteeka kubanga omukyala MP we Wakisu yagamba bannange etteeka lya local government lizibwe essente yaffe eyina okudda kubanga bakugamba n'okugula nati eno mwina kugenda ku City Hall ye district ne musaba nati eyemmotoka road unit gye baabawo nga nati yakutuse kakati olabira ddala ng'enkola y'emirimu si nnungi kakati ndozaawo mmwe ne babaga mwene 25 teriiwo
2: wekiri kituufu nnyo
1: naye ng'ate mulina bye mulina okukola mu kitundu kiraba. Okay, 0755-0783 program omulongooti gy'owuliriza wano ku 94 katonyeze nyafamu.
10: Uli wakati mu program omulongooti 94 katonyeze nyafamu. Radio Sapientia, enkuruze ya magezi, ensuru y'omuziki, ebyemizannyo.
1: 0755-0783. Hello.
11: Omulangira.
1: Yes, sebo.
11: Webala okwereza eggwanga n'Obuganda.
1: Kale sebo.
11: Kabula data salamu Lusaka Kirombe Makindye West. Kituufu nnyo okutuleetera ku mulamwa ogwo naye kye njagala okubuuzaamu bantangaze mkwa ayogende kusente ezijiwa kubatuze enkumi etano. Omulangira ogenda okufuna ebbaluwa oluse yekyalo obanga oyagalako olubaka sente ngaako ne bakujjako enkumi ttaano ate nga kiragibwa kiragwa olwabasomesa nti mateeka tezikkirizibwa okubakuwaayo okufuna ebbaluwa nti ebbaluwa eba ya bwereere. Kaakati ekintu ekyo njagala akitangazemu abakikola bakikola mu mabuumenyi bw'amateeka bakikola mu butuufu era wembanga jakatte avunaanibwa atya omuntu singa sente azuwa nti ajjako abantu enkumi ettaano ezo ez'ebbaluwa n'ekirala sente bwe aggibwamu ddi obwesigwa. Enjagalo ntangazemu omulangira.
1: Okay, webali nnyo webalire ddala bagenda kuddamu. Hallo 0755504 373 ne 0784 49 302. Halo?
12: Halo?
1: Yesebo.
12: Nze Joseph Kato, nene Salama, Kigaga Zone.
1: Yesebo.
12: Mbuzo mkulu ojo, waliwo omubuza na yei. Katubuli desi ni nga chiemani, msala, kuna government ya mwasente mmeka. Kacho ogede bulu nje, mba ninde galo kumanya. Nchi government ya chiemani ya mwasente wezi. Ninde gala tunyo nyoli. Bote ba ina msala guwa guwa.
1: Ayu ba nite mwina msala. Halo? Yes.
12: Halo.
1: Yes, sabo tukulina. Obudde obono onyi. Halo?
13: Ano mugerwa na?
1: Yes, mugerwa.
13: Mwebale kuwele.
1: Kali sepa.
13: Oye mwami ya complaints nze kunkumi tano. Aba agenze nuru papula ne kalamu obaya labayo budget ya LC. Ye kule mpavu. Zeba mwa ukule mpapula. Echo kubili kati nze mpendo uoza. Ero situ agala kulonda mwesimbu. Mwesimbu ulikimu. Ajijia kuwa chitambula burunchi. Kumutu mwabama mwesimbu utajia kukola gundi ndagano za mirundi hivi. Nibi nebi akasasiru. Kaniza kubanja ero si. Walaba government ya situ kidemu nila ingiri rulu naku. Neka sasiru gweyalo gweya kunganyi. Semule mioku yolanga government. Owa ero si anayola katiketuwa agala nga fwe tuwa agala de mwesimbu abadeko tumuzizako mwesimbu nze suuri wano mazewe miaka abiri mmusi katindi miaka abiri mmusangu suuri langako mtu waga mantikia mani yako zenda gano bili eche chokache chechitambuze chitungu mwesigwa mwebali kuweleza
1: mwebali nyo mgenua mwebali didala. Ok, 0755504 373 abajise ku WhatsApp na mwingenda bao mwaganya gwa mwe na ye njagala bayita wano na mwe musoke mwanguwe atene bali ngende yo buli omu tusobolo muwa chance 0755504 373 ne 0758 949 302 esimu zange bwetu wetutambula. Hello? Hello?
14: Hello?
1: Yes, sebo?
14: Wewale tuweleza mwami Junju.
1: Kali sebo?
14: Ono mwita Jumba wuchu wano mwawino. Kakati mwami Junju, zewe unede baito Chicago Zone, Salama Road. Na ye, nga chairman abadeko mkaribaba nita mwami Filipo, yazeko. Eranga bantu bamuronze bangi nnyo era kwa kya tugambe akakiika ye kajja kalangirira nkya nyumba kusiro mu wenu
1: webali nnyo Jumba. Hello?
15: Hello?
1: Yes, sir.
15: Nze Mwasa Steven.
1: Yes, Steven.
15: Nze siwagira kyoyo omukulu obati yamani wawa yagatse kulonda bakujjewo. Sebo butwali tulwana mu nsiko ne mwami Museveni yagamba nti Obote tasobola kujjako bantu dembe lyabwe kwerondera bakulembeze. Ekyo kyekireetera okujjako ng'oli mukuusa nga kyamani mukuusa era bajjamu kasuka ebbali. Naye ng'ekikulu kiri nti okulonda abakyamani kibeererewo ddala era kibeerewo. Abo aboogera ebyo balabika balina ensi gye baagala okututwalamu.
1: Okay, hello.
16: Mwami Junju.
1: Waji.
16: Wewale wele ze guanga.
1: Kali.
16: Ze mafabi aziti sisi de wano mpata. Lekifana nchenda vi wano weno onde de. Mukule mbeze na dachi ya mani wababa de konga bako leta habanga. Tebata wanyi zidua nyo. mkukoma huu kuchisanje choku vili kubaki ya mani wane wafu wawali uchia mazamu itawaswa Joseph wakwe mbela mpata afunyo obululu ganda wangate mubalika na kubalika wa kandidati abaviri wegase gase nebakola coalition nila nebale melerwa mechila lachenda ye mkaluru kano unobukopo ni mweno kwebale sobo pakula muta wanjiza nyaba ntumutu avamu chale chilala naka papula ako nagena tena alondelela mchale chilala.
1: Ok ni ati ekikola akalulu kumanya figures kiliya alega kati temutegedde nze waliwo kyamaniruze kasaliro esero afunye obululu binamu nsanvu mu munana abadde amwesimbyeko pade kocha afunye nsanvu mu musanvu kati era n'oli bamwagadde lwa bwesimbu nga mugerwa kyayogedde musajja mwesimbu alambika abantu mu biki bye balina okukola era ekyo kye kimulonzezza babadde bagamba afe tuli bapya twagala tuleete omuntu government mpya naye ate oli abaddeko nga naye ebyo byakola kakati. Hello?
17: Hello?
1: Yes.
17: Mwami jinyo ebale okutuweleza.
1: Kale.
17: Namusako nyo abakulu abatudde mu studio. Naye ene wafe ze mchivi ebulera. Ene wafe chibadde yesu chiraba. Lige sita ze basomye. Zibadde za nkumbi. Baga ne wafula lige sita o. Ze nkumbi yao ne wawandika mwave nkumbi. Wakati ze wabadde basoma. Aba ene hali ye. Era tuyisipo. Ze mchivi ebulera.
1: Ebulera. Kanso. Iya bantu abo bo baliruta.
18: Baka gambe. Karazachi.
1: Nti regista zibakola abantu kufuna enkumbi zibakozeseza okulonda. Ah, God. Hello?
13: Mwana sitera kudda, naye mugerwa nkomyeo.
1: Ye mugerwa.
13: Kwanza mbadde mukulonda, kyenda abantu abaganti regista za nkumbi. Iwe kiri, abantu baganya okubeera mu order. Kati ngoli bwasoma. Okuva wabadde okutuuka wano awali asomye bakuwa akapapula kali lutalo osanga bamaze ng'olinga yasomye dda abalala abantu baganye okwewa oda musigala yini muleke gapu wakati gwe basoma atuuke mangu kati abantu tebabaganze siwulidde linnya lyange jjukira layini zibadde nnene ekyo kyekireti abantu ogamba tewabadde buvuyo betuleese obuvuyo so sibakulonda ewaffe ekinya ekiyambye aba polisi babadde n'empisa n'amagye agabaddewo naye singa tebabadde n'empisa n'okulonda okwaffe bandi kuyiye lwabutaba mu oda webale kuweereza
1: webale nnyo mugerwa katusuubira boogera boogera mazima si kwonoona bitundu abeebulera katusuubire boogera mazima si kwonoona bitundu byammwe nti mmwe mubadde mu birala wanje
19: alotemu
1: yesebu obuze obudde tuyina butono. Halo
19: mulangira
1: wanji sebo
19: osibyo kya tata
1: sebo jendi webale emirimu sebo
19: emirimu njabaze n'akalulu kammenye akalero obwerere nsimbera yini wano kawempe tuse bagala zoni tumaze tulanyi yafu baganye okibala ebadde singa obuwanvu era tutulangiriddwa kyeyamaani wabazeko lai nebidye nyimpi na tuwa kupiki na agenda ila tusuze tukuina chairmani tukuina government ya seba gala zoni na yo chinumi yunga lai ni yako tui imiride keli ya tubala akafo mkakamote weka kiyo
1: duwachi
19: nyimu nebebama nyimu nanga habalo ndesa sili nchuzo simanyi chairmani simanyi kabinet nyinga lake demu karuru obude labo oneone nyewo tumazine tuwa honga habala alubaze lai nebidi ababa demu ka yero yero nebasi mura yafo tebadja kukala
1: yamu mebade independenti
19: independenti nenga yaba taka bola banga batuize bagume bumichitundu bali kumulamua
1: nebwa muna angi webale Josephu oyo mubazi aliwa no kawe mpababuli de mivu yondoza jijo ji god mivu yo Hello? Hello.
20: Baba osikwa kya.
1: Je ndi yogera ko nnyo twagala tukuulire. Hello. Hello.
20: Hello.
1: Yes sebu.
20: Yaba nkuweleza mkuru.
1: Kali sebu.
20: Niwa mpita Patrick uwa na mitiana mbisele.
1: Yes Patrick, mitiana.
20: Nelepi wape mbisele tunonede kudala kubanga. Tuyina chema nuwa pekato wali ye yalimera orda. Niba gamba tibajia mwesi mbako ndi wana mwaka jakuwa pulisa. Pira ba mwle kari yao sebo ya duwale chitundu. Niba mwesi njira dala tufuge mpaka magumbi.
1: Ata wakati mwe dembe ya mwe. Mwe mulie maze kukubanga. Mwa badine dembe okuleto omuntu kwesi mbao. Katibu mwa mwasala obwe mwe. Kati ya techo chila. Hello?
21: Hello. Hello.
1: Yesebo.
21: Yekali kwesi.
1: Kali.
21: Yesebo. Amani anze Phantom Chemical.
1: Phantom?
21: Yesebo.
1: Ubida wa.
21: Lueza wano.
1: Aha.
21: Tulonde de wano kupolio. Na ya kato wade tukalo nzireti. Na yeka genze bulu njitama ni sali ya alite.
1: Mumwe bali.
21: Yesu.
1: Olaba bubo. Na ye muganda ngo mubazi nga mulabye ikawempe wano empanvu baganyo jironda. Ah God. Echi chikoze bwi Arafate katwe chinyolo eno bakozeseza yellow book buli alimu yellow book yalonze. Kati kanso yugenda kutuyamba abo bekubira batya enduru utugenda okumalira. Aha, kansala muwaya, webali nyo kuja, kansuvide tuitao maanguwa no, akade tuina katono, tetuwa gala kono na.
22: Mkulu diunjuwewa kuwede zono, kansala muwaya na jemba, akalulukawe devulu unji, ene wafe, tetupade na vuzi uvo na kuwebade simbia uya tide. Ila kumachana alangi, ila natuga masiki na kupuga nya chairmani, aliko chairmani sevitava, ila na wangula ulu unji akaluluko, akaluluke, fete tupade na vuzi uvo na, nienga ate bitundu ebira mpide ko banangi nokwe kubabe kubye nenga cheki bachikwe kubya awe mwe kubira ko bagena tunda bana bibanja bya mu fashite mbira bakakam noka
23: mami junju we wali kutuweleza tusimanye mperezayo na ye banange kana akalulu government yali tutunudemu kana akalulu kakulu nyo katuletera obuzibu ku byalo gye tuwangalira. Lwaki okulonda ba president bateekengawo ebipande byabwe tubasimbe mu mugongo. Kubanga abo tebatumanyi. Naye bano abatumanyi betubatusimba mu mugongo ne basiikuula empalana ne zibeera mpalana. Bannange ekiva ddene ewaffe ebaka. Bannange tekirojeka. Na ye twesabire kubanga nze simanyi Uganda gye tutwala.
24: The Francis ekirudde wano. Francis webale nyo programu eyo okulonda tekwandibadde kubi naye okulonda kwa LC1 kwatuuka kutya okubeera nti ate n'amagye amagye agakuuma ensalo ate n'amagye nako geeyungamu tuvuula abantu okulonda bakutamisa abantu. Niyo kulundu kujasyo kwa LC1. Mseche nebu. Mseche ntu echo. The Francis echirudu wano. Mubele bulungi.
1: Iba the Francis echirudu. Bananga kalulu kalero te kabadde kangu fe. Avenda makonkome te tulonze. Abadde asoma register. Use na. Na yon nevi papule vidala. Netutula paka sawa kumi nimu netuvaawo netudda waka nga tetumulaba yazze n'ebipapula ebirala bena makonkome nga mulabye
25: ate naddala mu wakiso abantu abaali mu mivuyo webale tubawuliriza emiteeso byammwe naye obuvuyo buno babuteekawo nga bagenderedde mulimu ababifunamu ekyokulabirako kati piriyoodi y'aba chairpersons abalondeddwa olwaleero ekoma ddi bamalako bbanga ki ere banga ero berituuka na government egamba banaye tetusobodde tewali sente nenga atola aba kino kyekyali badde n'ekikulu ne bagati wali ne time frame bakomadi banga ki ekyokubiri abantu ddala nava yasenguka atakoma walondere eno ziyare it seems common sense is not common yavao lwaki talondere erije yagenda ekirala abantu abeewandiisa n'alirowoozezza nti ebyalo baali badde bakwata ekyalo nti olunaku lumu lwokka lwakwewandiisa gundi ggwe muliraanwa wo y'ani obeera wobeera waani ng'oliko abantu abakumanyi ku kwewandiisa naye kati okwewandiisa ennaku zaali ntono tewali amanyi ali mu mivuyo egya AMP ate nga be bakulira okulonda akati abantu abamu lotanapo ebadde nti abantu abamu ebintu emivuyo gyabanyiwa
0: ndiwebali kuweereza gwe bagamba owennamakonkome enange ginsangibwa gyetubadde tugenda okulondera naye tamazeeyo mesegi omulondesa gwe baatuwadde twazze ku ssaawa emu natandika okusoma ligisita tutuse ku ssaawa ttaano yenyini n'atandika akavuyo bw'atandisa akavuyo ne bayiwawo abaana wa MCA naye abaana ba waayo abo tebali mu erosi eno bali mu erosi ndala akavuyo we katandikidde n'agamba obudde buweddeko n'adduka ne ligisita n'omulala eyabadde yeesimbye ku kyemaani abaddeku ne badduka ne bagenda ne batandika okubanoonya nga tebalabikako era tetulonze olw'akavuyo ako akabaddeyo
1: kanso tondenya kuseka naye tuyambeko dakiika bbiri oyambe abantu bano okwebyo ebyogeo
3: omanyi electoral commission erina guidelines entuufu nti such issues oba wobeerawo okwemulugunya mu okwenkola eyo still olina gyolina okugenda okwekubira enduulu era nze nkubiriza abantu abo obutatuula bagende babeere nga bacomplaininga desk za electoral commission ezihandlinga complaints ezekika ekyo sebo seeyo yokka namakunkumi nze wano kanaaba wano juzi ku bakyala omusajja yalondesa bulungi wamala okulondesa obulungi balikyabala layini ye yadduka n'empapula nadduka n'empapula bamunoonya kiro kyonna wuuyo wuuyo paaka abakyala be bagumba ewuwe webagumba ewuwe ate omukyala n'akubira poliisi nti babano bannumbi naye ng'omuwami bamukubira ati ndi ntebe nze ndi eno bayita ababiri kati olondesezza ne ku munisipalite toliiyo so electoral commission naye erina okubeera negendereza ng'erikruting abantu bano abagenda okulondesa abantu abamu baba n'ebigendererwa byabwe eby'enjawulo and kyenkugamba nti ebintu corruption eridde buli kintu nti buli kintu kyonna kirimu corruption and tulina okulwanyisa embeera eno naye singanga abantu bano baba basangiddwa nga mukulondesa kuno baweebwa obuvunaanyizibwa bw'okulondesa nga akoze ensobi nzenandowooza n'amateeka gandi mukozeeko kubanga alemereddwa negligence ku mulimu gwe kuba alemereddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa electoral commission bwemuwadde I think electoral commission erina remedy eri abantu bano naye nga kyandibadde kirungi nti singa nga embeera eno etuukawo weekubira enduulu nga bukyali osobole okubeera nga oyambibwa then weekibuuzo ekirala awo wakibadde kuki weekibuuzo omwami kyagambye nti tuli ku 25% eno okudda nze nkyakisigala nga nkigamba abakulembeze ndi basigale nga bafollowinga issues zaabwe ezo ezo 25% eri abo abantu bekikwatako dan okubeera nga basirikira busirikiza embeera ezo anti gundi twamugamba ate gundi tajja kukola bwati no nammwe ngaekyalo musobola okwevaamu ne mugenda mu eri abakulembeze bano ne mubagamba naye sente zaffe ezikulakulanye ekitundu kyaffe ziriwa kuba sente ziri mu mateeka teziriiwo nti olizekakatika kubwekakatisi nga tezitoliment kubeera nti oziwaayo nandirowoozeza nti wetukola ekyo tujja kuba n'obukulembeze obulungi mu ggwanga lyaffe naye nebaza abalonzi bonna nti bakuumye eddembe where need be emivuyo sinalaba mivuyo gy'amaanyi maybe zinajja mubujjaawo naye bano abatalangirire waliwo bagambye nti kyama talangiridde kakiiko ke n'agamba ni ajja kalangirira enkiira follow the protocol gundi electoral commission yakugamba ki webagambye nti day and day langirira ate lwaki gwolangirira enkya ekigendera tebakuwadde budde bwagenda so that's why you see abantu bano tebali informed kyengamba nti electoral commission yalina obuyinza okusettinga civic education abantu bano basomesebwe ndi bakulonda nga chairman tekitegeeza ate gwojja ku defying amateeka ga electoral commission nti abantu balakinga such okubeera nga babuulirwa ndowooza sinziiza obutafuna kadde tasibula naye nsigadde nze bamulabire Moses ntumirako mama wange erye kamuli eruzinga Mutesi Monica bamulabire ali kumpe waawuliriza
4: neyanziza nyo kanso Ivan Mali nawe sibula
2: sekendi ntono nnyo omukulu omu yabuuziza tufuna sente mmeka tufuna mutwalo omwezi era basente babazze mu ofiisi zino empya nga mu butuufu temulina mirimu gya kukola tufuna mutwalo omwezi waliwo ayogedde ku ky'15 ekyebbaluwa banange oba ozze ng'omanyi siina photocopying machine washirigyayo n'olukumi oba 12 nange mpunzika mtumirako abatuuze ba zooni yange yamuzaana zooni nembaibaza nnyo ne famire yange okutwaliza ewamu mwebale tukuma butebenkevu mwebale kunjiira bululu
5: obadde owuliriza program omulongooti nga n'ekigendererwa si kusimbulula wabula okusimba eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu kyenda bwenya katonyeza ennyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo twesyoza essaawa endala time check Esawa siweze sato. Esi etiro. Time check kutusibu wako. Bena musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako. Atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.

0: Oye, subo para ño, güena, yo comí de coche, andamos ya con enseña, Radio Sapiencia, echiro, echó una coruarero, ziri kumi na mnane za kaita kusawo mukaga, ogwe echiro, gaburi kyo, kabira katimba, kabia misanyo, yense pade siruma gombebes, okubera nga kutambuza, tutambula fena, paka wali kusawa zibera musambo ogwe echiro, awo nyini, wenjo kubera nga mkwere kereza, atoro program damwe subi, ne Nansera Edward Luba Rukovu eberenge jia esubula okuberange kuongerayo kusaidi eyo katimba akabya mizanyo tutambula ne 22 bet gula wo account osubula okuberange osiba ne 22 bet atera oberenge wangula kasimbi kyangu nyo okuberange gula wo account gena musimu yo ogenda ku internet ojja kuberange oteka 22bet.ug website ya fe ya kuberange jia okusimu yo gendi wali ekigambo register chinye game juza mji wa kusabu ukuli amanyago nini namba yo e namba yesim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo teka u akatimba awagenda promo code oja kubera ngo teka u akatimba then nyiga mchigambo register oja kubera ngo wiga taku 22 bet mensunga zona zibere nga zitambula tuna weza habiri mwetanto krizi wa kubera ngo siwa chokana wasiba perango siba nobuvunanyizibwa kusaidiyeyo asiba perango siba nobuvunanyizibwa embera yonna ebirenge etambula maulire manji agatambula ku lukalu lwa Bulaya ebya World Cup bichafuse namulanda ngama birigimbwa ebya World Cup bichafuse namulanda ngama birigimbwa ekibiina ekitwala omuzanyo gw'omupiira ku lukalo lwa Bulaaya ekya UEFA batiisizatiisizza okubeera nga tebaddamu kwetaba mu World Cup. Kati nno n'owulira World Cup eno yabaddemu ebivuyo mingi bagamba bwe kiba nti bigenda tambula nga ebitambula tebagenda kuddamu kwetaba mu World Cup. Kati awo kitegeeza ko kati yao Afrika wala chimbati mchiwangula awa Europe wibata vila World Cup nimbele mwa wa South America then nimbele mwa ni continent sendala Europe weta vila yukila bete kikira deji kwa bochi hawe echa UEFA Nations League amawanga mwengaza njira so tukenda kubera nga tujia wawo tulabe buzibu chiwe vuvute neno World Cup ilabika yawa temwe emivuyo minji chovola pa mwanga agasinga gacha jogira ko mumbereyo so UEFA anti akati ya umanya Europe wabati isati so utadamu kweta wa World Cup obo jibo ikotinga awomanya tia mawanga na bachi wangu dechiko pecha World Cup babati wajia kutaba defending champion kuberanga bachi defendinga. So katulinde tulabe musambe yetuwa Mosala na yai nebiliyo kusaidie Mosala ayagala kubera nga kwasaganya embeera asobola kubera nga sizoni etandika nga ina wakubira diba mumbeera eyo nga bwetambula nebirala bingi byonna ebitambula mu katale tugenda kubera nga tubiyitamu wano tusobola kubera nga tulaba ebintu nga ebigenda okubera nga bitambula kale kakati kyoyina okubera nga okola gomusi w'emipiira soko obeere nga ogenda ku kodi yombebezi obeere nga ofuna ku mipiira ogenda oli 22 bet obeere nga osiba sinateekayo katambula omanyi ennaku zino nabagambye akatambula kenteekayo kabeera ka nsonga kati gwerindo obanga taddeyo kirungi akateekayo sinateekayo katambula naye packages endala kweziri ku docket packages endala kweziri ku docket ordinary kweri ku docket egera kubera ngezanya kumacha ne ale bad kweri ku docket kakati njagala tusoke tukolebwe tuti bwe kiba nti omusajja tuli mugezaako kulabanga tumutayiza mu mbeera yonna nabiranga akyagugubye kati tusoke tuyite muka ale bad kenda de ku docket ale bad egenda kubera ngezanya kumacha tene ordinary yagenda kupera ngezanya kumacha wabula alibadi ntadeko over bill zikola odi makumi asatu kati nsasa uti soketu saleku odi tusobola kupera nga tulia kusede kwa alibadi ntadeko over bill zikola odi makumi asatu ku ordinary na kuwa ntadeko omupira gumu na kukola odi makumi asatu ezoli city bill waliwo possibility eyokubeera nga tuyingira essaawa musanvu ogw'emisana leero nga zituwadde ku ssente. Over bill ziri ku alibad, then omupiira gumu guli ku ordinary, n'emipiira egyo gyonna gikola oli 13. Ku alibad kuliko oli 13 mipiira ebiri over bill, then ne ku ordinary kuliko omupiira gumu nga kola oli 13. Kati njagala tusooke bannayi, njagala tukeere tufune capital. Tetujja kukkiriza musajja kubeera nga atuyisaamu eggaali bwatyo. Tukeere tufune ku capital. Kati akawungeezi nja kuba mbabuulira ekyokukola. Kusooka obeere ng'oggyayo alibad, obeere ng'oggyayo ne ordinary. Ku alibad kuliko over bill zikola odi 13, then ne ku ordinary kuliko omupiira gumukola odi 13. Genda ku docket obeere ng'ofuna empiira egyo, genda wali ku 22 bet obeere ng'osiba. Gitandika ku makya g'olunaku olwaleero. Oyina ogenda okwebaka ng'omaze okubeera ng'oggyayo emipiira egyo ng'otaddemu ak'enfisi. Kati ne bwe tugendera ku kitono gwekwata olukumi, oluteeke mu odi 13 eri ku ordinary, then okwate n'olukumi olulala oluteeke mu odi 13 eri ku alibad. Kati awo osooka ofune capital kubanga waliwo possibility ya gyonna empiira okubeera nga girya. Kati bw'omaliriza okubeera ng'ofuna capital, wali akawungeezi ekijja si muntu. Wegenda wali 22 bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa. Atana wese 2.5 Chris bakubeera ng'osiba. Nyiga 6217 6 3 4#. Jayo katikati ku 6217 6 3 4#. Odi 13. Bw'owuli yango mbebeza akendezeza odi manya. Tubeera twagala kubeera nga tuli akasente. Then tudemu twesettinge bupya. Kasita olyanga nkendezeza odi omanya, tubeera twagala kubeera nga tuli akasente, tudemu twesettinge bupya. Wegenda ku docket obeere ng'ofuna empiira egyo, genda ku 22 bet obeere ng'osiba. Kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa, ng'oweza 2.5 okutta waggulu, tubeere nga tubebbera mpola ku 6217 6 3 4#. Jayo odi 13, gw'oba otaddemu kido, tewali tabu. Ekikulu kubeera nga oli ku mugendo, bagambe eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Ekikulu kubeera ku mugendo na kunoonya ka capital. Eno wiiki waliwo omupiira gw'engendo bbawa, wenna bagamba nti ogwongulesi, buli omu yeesettinge. Kati essaawa ey'okubeera nga tunoonya ka capital, tugende wali ku 22 bet tubeere nga tubebbera mpola. Odi 13 zino bbiri, gw'oba otaddemu mutwalo gy'emitwalo 3. Zonna bbiri we zijja ne zirya obeera 6. Ogumu we gujja ne gubeera nkuwa ssente era wabeera wali fine. Kati ssaawa ya kunoonya kapito. Ssaawa ya kubeera nga tunoonya kapito. Tetujja kukkiriza musajja kubeera nga tuyita kuliita laba. Week erimu kuba kkoona tuyingidde olunaku olwokusatu. Ssaawa ya kubeera nga tunoonya kapito. Genda obeere ng'ofuna emipiira egyo. Ku alibad ne ordinary gigenda kubeera nga kizannya ku makya. Genda wali ku 22 bet obeere ng'oteekamu ak'enfisi. Kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa, ng'oweza 2.5 okudda waggulu, lumba ku docket obeere ng'ofuna emipiira ng'onyiga 6217 6 3 4#. Oba oyitaawo ojja kunyiga 6217 6 3 4#. Tubebbere n'obwegendereza. Sooka onoonye kapito. Eno wiiki ogitegamu ekijinji, tulina kusooka kubeera na kapito. Sooka onoonye kapito, then tusobole okubeera nga tubebbera mu mbeera yonna nga bwegenda okubeera ng'etambula. Atanaweza 2.5 Chris bakubeera ng'osiba. Kyokka n'awasiba, beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa. Lisiiti ebbiri ezigenda okubeera nga zizannya ku makya ye alibad gyendadde ku docket, mipiira ebiri gikola odi 13, then ne ordinary mupiira gumu gukola odi 13. Kwata ak'enfisi obeere ng'okateekamu, genda ku 22 bet obeere ng'osiba. Kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa, ng'oweza 2.5 okudda waggulu, ojja kunyiga 6217 6 3 4#. Woba oyitaawo ojja kunyiga 6217 6 3 4#. Agamba atya Ben Yeyuke angambye ombebezi kiwadde ekizibu okutambula ennaku 2 mu wiiki nga tetufunyeyo kolektisiko. Bwe sooka okakkane transforma yange, ne oyinza n'okwekanga nga oguli ku ordinary kwe gendo sumula wiki. Kavya ipika tuwade sente, muluna kule tukubi ya mabega. Ati gwe kakana, bini yuke kakana. Ii, gwe kakana, mpora mpora. Virengo lindola bombebezi, chishisha afomba. Gwe kambi soko ononye kapito. Je, odi makumi ya asatu, eriku ordinary, nempire biringa jikula odi makumi ya asatu jiriku late bad. Sorry, jiriku are bad. Kwe soko kwa take mfiso virengo kateka mpi. Kati, transformer. Bwenzi jawa yaka ungezi mganda wange kastatu funaka kapito wano ke gambo kusonga wobo songa. Kastatu gamba ntuite wano. To walira gobo ita. Kastatu gamba ntuite wano to walira gobo ita. Kastatu verango sibe sabu funanjiswa. Ngoza vili mweta no kudaguru tube renga tube bira ampula ampula. Kusta bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Wobo ita uja kujika sita. Bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Na gamba mwebe zitali ya kataka. Eno wike chagugu bie, kavya ipiko haki katu wade kusente. Kadeka kola odi 6. Chelus okola over 5.5. Nge samba western city ni wandlers. Nebe range kute. Kati, buchiba anti eno lisite, tunamuku watayo odi etegele kika. Memuvi indekiri. Movie indekiri na gambo mbebe zitali ya kataka. Betuwe tuwa tulitebo chigana chiba chigani. Era buli wauli yangu omuntu nga gama ambo buli unako ogenda kulia au tota wana kuteka yo kutuvuku te wali wawo ogenda kupera angu lia akapapula buli unako techisobuka tiba kulia sende nga wala beno wiki weta atmyezi za watenga wiki ziwe desipate zituwa kusende era buwe chisobuka nate sija ankome redi tuso wala kusumulo kupakuluo kusaturu mtubera nga tumukuata kadi paka kuweekend wichobo kula vera angu tambla no mbebezi genda kutentu beti oberengo siwa bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza apiri mweta ndo krizi wa kupera ngo siwa hii na chirijia meru ya maya gambi umwebezi uli wadala hei za wetuli atuwa tulidebo chigana atiti ilo kugamanti lelo watu kubi oya akapapula haba takasobula haba inakata akapapula haba takasobula nawe kinyini asiba govo manyiti uli unako genda kulia au watu li musibi wa beti uwe inakupera angu uchita tuta wana nakutunula ku 22 beti hapa manyintyo inokulia beti sicha abuli unaku chivule watu gamba nyo uwe gina ku 22 beti siba na bufunanyi ziwa ato inokupera angu izabili mweta anoku daguru kati umbebezi ye muntu wajana gamba kati tuakagenda weeks tuakagenda nakupiri weekend ngo msaji atunyezeza ngo jeko VIP yetu wade kusento unako ulwa jole tukuya mawega kuruo kubiri acha atunyezeza ne ate lukenda kucha tuberenga tumutegura ekirungi gwe obo siba kampi singa katono tugeze enako biri osiba lukumi lukumi oba biri biri awo abata kulimu kubahanga lugenda kucha nkuwe omupira gumu gakola odi chinana omukube emitwalo munana ku lukumi ngati kitegeza abira takuliyo kitegeza abira takuliyo gwa ba mulimu kugenda ku kodi oberengo fune mipira genda ku 22 bet oberengo siba kasito berango sibisa buvunanyizibwa kwata oli makumi ya asatu biri eri ku ale bad then eri ku ordinary genda ali 22 bet oberengo teka ma kemfisi sibisa buvunanyizibwa atana weza abiri mwe tantu kris ba kuberango siba oja kunyiga sita bibiri 15 sita bisatu munya hash wobo ita oja kunyiga sita bibiri 15 sita bisatu munya hash tuberenga tubebira kusita bibiri 15 sita bisatu munya hash kambe kombo wakabunonzije tulabe ebitambudde na ye ekiri mu bulaya abasajja bagugubye katuki tulabe imbira nga bwigenda kubiranga itambula
1: Erinyimu teri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya meza nyo, awatari komo. We wande sekati ku 22bet.ug. Gezisa ya mikisacho ne virtual sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, we wande sekati, we gata kurunyumu vya 22bet.ug. Betting wabulabe ilio wongo. Betting anogwe gendeleza. Wabamiaka habili muetano, na ukuda wa guru. Alo, get! Tenda mwenye

0: Oyes, wabari nyogwe na jekumideko, chinda mnyak tunye senya, Radio Sapiens, ya tukia tambla na katimba, kebi mizanyo, yenze pade siruma gombebez, tukia pepe rampola rampola, ne 22 bet, kura account, osoburo kuperango, sivane 22 bet, atera, oberengu wangu la kasimbi, changu nyo kuperango, kura account, gina msimu yo, uogenda ku internet, oja kuperango, teka 22bet.uk. Website ya fe eja kubera nge jao kusimu yo kende wali chigambo register chini game juza ambye wakusawa ukuli amanyago nini namba yo namba ye yesimu kati wali awagenda promo code oja kubera nge otekao akatimba awagenda promo code oja kubera nge otekao akatimba then nyigamu chigambo register oja kubera nga wega taku 22 bet ensonga zona zibiringa zitambula atana weza abiri mwetanto krizi bakubera ngo siba kyokana wa siba bera ngo siba nobuvunanyizibwa asiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa embera ebirenge tambula nga bwino kubera nga tambula kali atana funa ku mipira genda ku kodi ombebezi oberengo funa ku mipira genda uli 22 bet oberengo siba nkugambye soko kwate odi 32 ku alebali kulike mpire ebiri jukola odi 13 then ne ku ordinary kulike mpire ebiri jukola odi 13 we kwata akemfisi in fact ku ordinary kuliko mpira kumukola odi 13 ku alebali mpire ebiri jukola odi 13 kwata akemfisi kolina genda wali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na bunanyiswa atana we sabiri mwe tanto kris bakubera ngo siba oja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash ubo itao ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tubebele kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash bobo siwa siwa na bubuna iziwa atana weza apiri mweta ando krisi wa kwe rango siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tuberenga tubebele yayo kati bana eto we bakanga topunye odi 13 esepiri kodi nale kuliko odi 13 mipi mupira gumu then ku alebali kuliko odi 13 mipira ebiri kwata akemfisi ko bote kamugera ali 22 bet oberengo bebera kasito berango sibisa buvunanyiswa ngoweza 25 okutaku pakaje zindala kwezili VIP kweri ekibimba kwekiri nakatambula kuika akatambula ha akatambula ngenda kubera nga ngasula yo tekana bakubera active China game jeninze then berenga nkonkludinga nako berenga nteka ya akatambula kubera active ne VIP kweri ekibimba kwekiri ordinary kweri odi 13 mpira gum then ne mipira ebiri ku alebadi nga jikola odi 13 genda ku docket yo berengo kuna mpira genda ku 22 bet yo berengo siwa bobo siwa siwa na bubunanyiswa atana weza abiri mwetando krizi bakwera ngo siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita isatu munya hash ubo ita oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita isatu munya hash mbire biringi tambla chibine chukwa lomu zanyo gompila kurukano uruwagula ya echa UEFA batisiza okubera nga tibagenda kudamu kweta pa World Cup njalo nkoti inge bulungi batisiza okuboikoti inga tu boikoti okubera nga tibagenda kudamu kubera nga beta pa World Cup batisiza kitegeza si kya nkomeredde nti tibagenda kudamu kweta pa World Cup nedda wabula batisiza kubera nga World Cup bajesonyiwa kino nawe kivudde atwala ekibiina ekikola omuzannyo gw'omupiira mu nsi yonna ayitibwa Gianni Infantino alabika World Cup ayagala gikolamu kasente kubanga jjukira n'ekisanja kye kisemberedde okubeera nga kiggwako kuba ndowooza ekisanja kye ekiriko kijja kubeera nga kiggwa 2-3 mu gumu kakati ayagala kubeera ng'afuna ba patina mu World Cup oba ba stakeholder babeerenga bagula ku migabo nti ne bwana atuuka ng'avudde mu ntebe asigala World Cup agifunamuko kasente omanyika sitoloza ku sente ekyo kibaga kasita ne waba mwana ng'abadde asoma natandika okubeera nga loza kasente ebyokusoma yinzo bivaamu sigaba nti gwasoma ng'okola biveemu nedda naye kasita otandika okukwata ku ssente n'oli obuwoomi bwayo bingi ebikyuka mu bulamu kati Gianni Infantino alabika yalozezza ku buwoomi bwa kasente naddala mu World Cup neyakukomekkerezebwa kubanga eraga nti diru zabadde nnyingi naddala enkwatagana yebaddewo n'omutendesi wa ne pulezidenti w'eggwanga erya US ayitibwa Donald Trump ate Trump ye wa bizinensi tayagala kumanya kaakati okusiza ku mawulire agatambula galaga nti baagala kutunda ku migabo nga buli mwaka pulezidenti wa FIFA ne bw'anaaba taliiko ng'asobola okuyingiza akasente akawerera ddala newana bavudde kuba pulezidenti era kigambibwa nti waliwo bank eyitibwa JP Morgan eyagala okubeera nga yemu kubiisibwamu owa stakeholder obu ebeere nga yemu kubavunaanyizibwa ku World Cup ng'etegekebwa kakati bino olugudde mmatu ga UEFA pulezidenti ayitibwa Alexander Kafferin n'agamba tekisoboka fe UEFA bwekiba nti omupiira wawe gutuuse tugenda kubeera nga twesonyiwa okwetaba mu World Cup ate nno UEFA jjukira gegamu ku mawanga oba bammembers aba FIFA abali strong ennyo aba UEFA nti amawanga ga Bulaaya ne Spain yakiwangudde gaba tegajja kujja mu World Cup bwekiba nti Gianni Infantino ayagala kubeera nga kaakati ne bwana ba avudde ku ntebe eyewa FIFA pulezidenti ajja kusigala ng'aganyulwamu oba ng'ayingiza akasente abasajja bagambye nedda omupiira wo tegulina kutuukawo Alexander Kafferin ate naye aludde ku bukulembeze bwa UEFA agambye ekimala kimala tugenda kubeera nga twekandagga tugaana okubeera nga twetaba mu World Cup egenda okubeera ng'eddako olw'ebyo ebitatambula bulungi mu mbeera nga bwetambula ku saidi eyo by the way kampani eyagala okubeera ng'egula emigabo kigambibwa nti omu ku balina oluganda mu lunyiriri lwa Donald Trump ayitibwa Joshua Kushena yakiri wakati kitegeeza omukulu teyayagadde kujja direct naleeta son in law abeerenga yakwasaganya ebintu naye ng'ekintu akiri mabega kakati nno UEFA batisizatisiza okubeera nga bagenda kuboykotinga World Cup bagana okubeera nga bagyetabamu olw'ebyo ebigenda maaso ebitali bya kapiira kati abantu bagifudde bizinensi senabagamba kasita nalaba mukulu nga ali ku mmeeza ali ku podiumu wali waggulu no podiumu eyaba King Michael gye baaliko nga baline Brian White kasita nalaba nga ali ku podiumu ne ngamba tabeera watali ssente kaakati ayagala kubeera nga ekintu akifuula bizinensi buli kimu kibeere nga kimutambulya nga bw'akibala naye byebyo ebiri sayidizeeyo katulinde tulabe embeera nga bwejja okubeera ng'etambula tujja kubeera ng'ate tugikutuusaako ku sayidi eyo naye UEFA batiisizatiisiza okubeera nga bava okwetaba mu World Cup amawanga ga Bulaaya nga tegagendayo oluvannyuma lw'okubeera nga waliwo proposal eyo ey'okutunda ku migabo omukulu ne wanava kuba FIFA president ajja kusigala ayingiza akasente bannaye akuwagoowa ayina engeri gyatunulamu wano ng'awa rodu ekikopo gamba yino bizinensi tukoze akasente mwebale kukuba mulimu kati ate ne munne gwe yali naye onoowulira kale katulinda byonna nga binaatambula ojja kubeera ng'ate ensonga zonna ozitegeera ku sayidi eyo nga wezijja okubeera nga zitambula kale genda ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira genda ku tentubeti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba nabuvunaanyizibwa ate nawe 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kasita onyiga sita 217 6 34#, w'oba oyita ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana weza abiri mwetantu krizi wa kuwera angu siwa. Mumbira angu wajio kuwera angu itambula sita. Bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Bobo ita. Bituba kwa mwaka wunongi ila kuja tuberenga tuita muga katari agali wompola mpola. Wabirengo manya timu yo. Nga kwe setinga. Okubera ngefuna kubasambi abenjawulo kugambi gendo berengo jayoka are bali kaliko emipira ebiri jikola odi 13 gendo berengo jayo ka ordinary mpira gumukola odi 13 are bali ziri over bili sikola odi 13 genda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na bovunanyi siba atana wesa abiri mwetando krizi bakubera ngo siba ngonyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash uja kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Hei, chiri mkatale, nyuka sosevu, evira yo klabu ya Arsenal gamba. Arsenal tena bakuleta dilu yo na kumeza. Eva uzambu baga lo msambia ituwa Bruno Gumaresh. Tepana bakupira nga baleta dilu yo na. Balimu, muma ulie mweva sagira, sagira. Tetuna bakulaba dilu yo na, nyuka soeva gamba. Kambe kumbu waka bunonzije, tuberenga ate tuunzika nensongezo. Kwa tana funa mipira genda kukodi ya berengo funa mpira genda kutentu beti ya berengo siba. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana wezi zaabiri mwe tanto krizi wa kuberengo siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munye hash. Bobo ita uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita bisatu munye hash. Katono nyoka tupe kumbu waka bunuziji. Mbaise muru kwa kwa yomu kakatari ngei gatambla ne. Nyuka sega mbate wa nawaya dekulete chikumi. Katuchi. Chikuge, mama chikuge, aloka
1: loke. Erini mutari kwayo teri kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumire byemeza nyo awatari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupyo gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gatte ku nyumire ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano bwegendereza waba myaka 25 nokude waguru
2: Tenda munyaka tunyese nyafama
3: Oh mana nasanga Yoliyo musanga Nasanga Kasimu kasa msanga Yoliyo
2: Radio Sapiencia

0: Bye, Furu Yom Siki, maybe Miss Senor. Radio Sapiencia.
1: Sapienza. Sapienza, yo.
2: Sapienza.
1: Sapiencia. Radio Sapiencia, no abole wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Utawuliriza katimba k'ebyemizannyo.
3: Alright, wabali nyo gwe na chajio kumideko chenda mnya kutunye zenya Radio Sapiencia. Tukiatambla na katimba k'ebyemizannyo. Ochari ne Padre Sirumago Mbebezi kuchabe bira mpola mpola ne 22bet. Gula u account yosuro kubira ngo sipane 22bet. Atera obirengu wangu la kasimbi. Changu nyo kuwera ngo gulao account. Gena msimu yohu wagenda ku internet. Oja kuwera ngo teka 22bet.uk. Website ya fe. Ja kuwera ngo jao kusimu yohu. Gende wale chigambo register chini game. Juzambi wa kusavo kulia manyago. Nini namba yo. E namba yesimu. Kati wali awagenda promo code. Oja kuwera ngo teka u katimba. Awagenda promo code oja kubera ngo tekao katimba. Then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wigata ku 22bet ensonga zona sibiringa stambla atana weza abiri mwe tanto kiziba kubera ngo siba kyokana wasiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa genda ku code oberengo ofune mipira gambye odi makumi asatu biri tulimu kunonya capital alibadi then ne ordinary genda kudoketi oberengo ofune mpira ekyo genda ali 22bet oberengo teka mwa ka MVC bobo siba siba na bovunanyi siba atana wezi sabiri mwetanto krisba kupera ngo siba kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo itao ja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash jayo odi makumi asatu wezo biri tunonya kapito jona jikenda kubira nga jizanya kumacha agolo na kolo alero tunonya kapito wikwata haka mfisi kubote kamu genda waliku 22bet oberengo siwa kasito berengo sivisa bufunanyi siwa ngoweza habili mweta no kudagulu tuberenga tupe pira ampura ampura kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubwa itaoja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash nga tumaliriza amauli aga katali ngeda gaita mulu kwa kwayo musamari doza tujja kubira nga tugagazi wako olunako olwencha olunako olwalero ekiriwo Coventry City basemberedde okubira nga bagula goalkeeper aitwa Carl Routh goalkeeper oyo bagala kubira nga bamujja ku timu ya Brighton kubukadde nga abiri mu bubiri ensimbi eza pound moja fe bya timu ya Coventry tebagula nko musambi aweza sente ezo so bagala kubera nga ate goalkeeper oyo bamutwala by the way kigambibwa nti medical byonna bya bookingiddwa kubera nga ajja abirenga ate agenda basambira akapiira then Brentford bali mu nteeseganyeza omugundu ne timu ya Lens wali mu gwanga lya Bufalansa kubera nga bafuna omusambi ayitibwa Muhammadu Sangare bagala kubira nga bamuza mu kifo ky'omusambi ayitibwa Jordan Henderson musajja watu akuliridde ate yamenye ku mukono mu World Cup kakati Sangale yayagala okubira nga ajja abeerenga embeera agitambuza ku side eyo Fulham nabo baina deal oba bali mu nteeseganya ez'omugundu ne timu ya Real Madrid ku midfielder aitibwa Cesar Paracius bagala kupera nga muleta ku myaka 2 mugumu ejo bukuru kigambibwa nti Madrid bagala kupera nga bamuta abirenga ajja ku club ya Fulham omusambi aitibwa Toru Arkodea Esawa yona agenda kubira nga langirwa ngo musambi wa timu ya Ajax oli mu gwangiri ya Budach era ngono kigambwa nti woloka option agenda kupanja ne singa na akola bibetaaga bajja kubira nga bamugulu bukadde 17 ensimbi eza pound nesawa zino loan deal erimaka de kalamba Ajax kigenda okubera nge esasula eberenge efuna omusambi oyo jukira yabadde ku timu ya Wolverhampton Wanderers mutendese ya zomu pia nalaga nti tamwetaaga nnyo kakati ayagala kubera nga ate akita agende ku timu ya Ajax. Manchester United yinza okubera nge kuwata ka center akawera abasambi okuli Harry Hamas, Danny Gore, then nomusambi ayitibwa Toby Quayle ne Radnick Vitek goalkeeper. Kila bikanga ama timu za agawera ko gali mukulondola entambula za basambi bano bachali bato kakati timu ze singa abamba agala kulondilu abalala bagala bagulira ddala musambi ayitibwa Harry Hamas, Danny Gore, Toby Korea, then omusambi ayitibwa Radek Vitek. Awasambi awo bonna timu zenjawulo ziri mu kulondola ntambula zaabo era abawanvu n'abampi ab'enkobogo n'ab'embaliga bali mu kugoberera abasambi abo. John Stones essaawa yonna agenda kubeera ng'akola medico ku timu ya Inter Milan wali mu ggwanga erya Italy okusinza ku bitambula kigambibwa nti olunaku olw'okuna medico lwagenda okubeera ng'agikola wadde ng'amatiimu okuli club ya Arsenal ne Chelsea bali bavuddeyo nga balaga nti bamwetaaga naye Inter ku myaka 3-2 egy'obukulu balabikanga bye bagenda okubeera nga batwala omusambi ono. So bye bimu ku ebyo ng'ofunze ebiri mu katale byoyinza okubeera ng'otundulyako mpolampola ensonga zonna zibeere nga zitambula. Njagala kubeera nga nkwerekereza genda ofune odi 132 ku Alibaba then ne ku Ordinary genda wali 22 bet obeere ng'osiba. Bobo siba siba na buvunanyizibwa atanaweza 2.5 Chris bakupera ngo siba ayagala akatambula katambula ngenda kati ikayo kumacha kakatambula birango kalindira VIP kweri ku docket ekibimba kwe kiri Ordinary kweri mpira gumu odi 13 then ne Alibad mpira ebiri odi 13 kenda ku docket yoberengo fina mpira ejo kenda liku 22 bet yoberengo siba. Bobo siba siba na buvunanyizibwa atana wese 2.5 Chris bakupera ngo siba oja kunyiga star 217 6 bisatu munyi hash bobo ita oja kunyiga star 217 6 bisatu munyi hash bobo siba siba na buvunanyizibwa atana wese 2.5 Chris bakupera ngo siba ku star 217 6 bisatu munyi hash ngenda batera ya akatambula ngenda batira ya akatambula akakatambula kengendo teka ku docket bakaita asigala talahama onawe katonyera yo gwebera ngo kafuna gera ku 22 bet yo berengo bebira Alibad odi 13 ne Ordinary odi 13 mupira gum kwata ke mpisi ko bote ka mtu berenga tubebira mpula mpula ku sita 2.15 sita bisatu munya hash ya kunyika sita 2.15 sita bisatu mwenye hashi. Yense pate selu magombepes kankuwa gali ze ama chama lunchi wake deda bera lunchi weraba.
0: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka 2-5. Bubu sibaka sente sibaka katakuruma. Ni mutari kwayo tebi kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarenga unyumilo bie mizanyo awatari komo wewandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisacho ne virtual sports za 22 bet nyumilo wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpia guwa kuwangula tulinda wewandi sekati wegate kuminyumu ya 22bet.ug betting wabulewe ilio wongo betting anogwe gendeleza wabamiaka 2-5 no kude waguru alo galo
2: Tweso se sawe ndala time check Aisawa siwe se musamfu Esichiro time check kutusibu wako Bera musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabali lunako Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tan star mkaga hash Oro ndeko investor Oboko ze se MTN momo
4: Fama Radio Sapientia
2: Enkuluze ya magazi. Enkuluze ya magazi. Ensoro yomusiki. Nebye mizanyo. Radio Sapientia. Erungamizibwa Uganda Communications Commission. UCC. Tupuaniriza eno ye program damasubi tujikutusa ko kuva ku mando kutusa olwokutaano esawo mukage esekiro kutusa ku kkumi esookumakya ne nansiira lubwe lukofu tulina kweraliikirira
4: We are your children.